To anan kuma ana ci gaba da tafka muhawara ne a kafafen sada zumunta tun bayan gasar dambe da aka yi tsakanin shahararren din TikTok nan Kata Efe da kuma mawaki Portable. Cikin wasu fayafayen bidiyo da suka karadi shafukan sada zumunta, an ga yadda Kata Efe ya rika naushin Portable babu gaggautawa wanda kuma yayi nasara a wannan gasa. Mutane da dama dai ba su zaton Kata Efe zai iya yin nasara akan Portable ba, yayin da wasu suka ce dama sun san hakan za ta

0: To kafin mu karkare bari mu leka masana'antar Kannywood a Najeriya, inda mawaki Aliji take shan yabo sakamakon wakar hadin gwiwa da suka yi da mawaki Sagir a wakar sa ta Fiona wadda Jita ya saka masa baiti. Sagiji na cikin mawaka masu tasowa yanzu ka arewacin Najeriya wanda wakar sa ta Fiona ta fito da shi. Kuma ana ganin irin waɗannan baituka da manyan mawaka irin su Jita ke sanya wa masu tasowar zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da haɓaka su.
1: To madalla al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kuɗin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. An dai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kuɗaɗen kuma su wane ne ke da alhakin tasarrafi da su? Garhotan Abdulkadir Halidu Kiyawa.
2: A ƙarƙashin wannan shiri za a riƙa tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke faɗin jihar Jigawa domin al'umma su yi ƙananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri ga abin da wasu ke cewa?
3: Inda ce su shugabannin akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa, to wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan to ba 24 hours an kasu.
4: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan bewa akwatuna ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
5: Idan an ba da kuɗin ya je garin kuma 'yan garin an yi abin da 'yan garin za su amfana, ai abu ne mai kyau. Amma dai mutukar kuma aka ce za a ba da shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa, to wannan abin ba zai zama alheri ba.
2: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata, babu shakka zai taɓa rayuwar al'umma. Kwamarar Bello Basi Fage ɗan gwagwarmaya ne a Najeriya.
6: Musamman idan ta ɗauki mataki guda uku. Mataki na farko shi ne ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi ba ne don wata buƙata, al'ummar take son su amfana. Na biyu ya kasance an ɗauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na riƙon amana a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwan. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatansa gwamnati ta ɗauki mataki na gaske a kansa.
2: Ko ta yaya za a riƙa tura kuɗaɗen kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Gwiwa shi ne shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
7: Za a samu wakilin mata a wannan akwatin guda ɗaya.
2: Na'am.
7: Akwai wakilin matasa guda ɗaya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin za a samu shi ma ya kulce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulo wanda zai zama shugaba a wannan guri.
2: To kamar kuɗin taya za a riƙa tura shi?
7: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi, to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba sakatare wa irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan Juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. So kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Bambancin su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya yafi na su akwatin nan saboda yuwani nan da sati idan muka zo da za mu neme ka domin a samu ƙarin bayani.
2: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaƙi ba. Abdul Kadir Halidu Kiyawa, RFI.
1: Gashirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi. Inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara daukar wani sabon salo domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga saho masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajiya Ladi Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
11: Mata suna da gudumawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu ci gaba mai kyau. Akalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
10: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Hajiya Ladi Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bakur, ya yi bayani kan halayen Hajiya Ladi.
12: Ta ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu da ya ba da sarauta.
10: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajiya Ladi Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
13: Na gode ma Allah da ya kaddara min wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
10: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
9: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
14: To wannan yana nuni da cewa idan aka ba su wani nauyi da su ba da gudumawansu a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
10: Yanzu misali kamar ke takamaimai wacce ta wace hanya kike ga za ki ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba ɗaya?
14: To ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane ɓangare, su ma mata ko a ina an san dama. Duk yanda mata suke in suka samu 'yan uwansu mata a wuri da ka ma fi jin daɗi, to duk yanda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allahu ka san za a yi 100%. To ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki 'yan uwanka mata, ba ma 'yan uwa mata ka calbar zalla, har maza ma in ta kawo.
10: Ya kika shirya wa shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullum na wannan masarauta?
14: Insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a ɓangaren abin da ya shafi gargajiya, musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki ɗaya. Duk wani gudunmawa da ake bukata za mu bayar, za mu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki ɗaya insha Allah.
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zan dawar shirin da Malam Ibrahim Ishaq masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya
16: eto wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya zaka ga ba matan ba hatta su kansu mazan sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar ko kuma sai ka gada ta tsatsanka ko kuma sai kana da wata alaka mai karfi ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta to amma yanzu na farko kudade in kana da kudi za a iya baka sarauta in kana da wani mukami za a iya baka sarauta saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su mata suna da su saboda haka ana amfani da sarauta sunan sarautar ne domin a yi cimma wasu muradu ko irin na siyasa ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare
17: to su matan a ganinka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowar su cikin harkar sarauta yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma
16: eh to da yake kamar yadda na faɗa wato sarautar ta zama kamar suna ne babu tasirin ta a wajen al'umma dan misali dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza to ayyukan wazirin suna nan a aje amma in sai dai a karanto muku sunan ayyukan tarihin ayyukan kawai ku ci gaba da ji amma ba a aikata ba saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya to wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza yadda maza suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu haka su ma suke nema su shiga to haka ma bangaren sarauta yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa su ma ba a barin su a baya saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa
9: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishaq masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya dake tarihin Najeriya
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
9: gare ku masu saurare menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu sai mun ji daga gare ku madalla duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: to gaida Zainab Ibrahim RFI sai kuma shirinmu na gaba
19: Sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanku da warhaka Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana Kamar yadda da kuka ji a labaran mu rahoton shekara-shekara da kungiyar kare yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya ta fannin yancin aikin yada labarai a cikin kasashe 100 daga cikin 180 na duniya zamu so jin ra'ayoyin ku game da wannan rahoto da kuma matsayin yancin yada labarai a kasashen ku Dalla yanzu ga kadan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. Da farko zamu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya Niger inda yake cewa aikin jarida ita ce aiki mafi muhimmanci da amfani a wajen talakawa. Amma kash abin takeici ba a mutunta haƙin dan jarida a duniya musamman ma a inda ake yaki. Fatan mu shine Allah Ubangiji ya ba ku ikon tsage gaskiya tare da yi muku kariya a aikin ku. Sanusi Imada tai da magaram kuwa cewa yayi. Salam sashin Hausa na Radio France International. To magana ta gaskiya wannan rahoto na RSF abin tsoratarwa ne da kuma Allah wadai. Don haka ina yi wa yan jaridun duniya waɗanda suka zamo idanu da kunnuwar al'umma fatan alkhairi. Allah ya ci gaba da basu kariya da nasara akan aikin su na farautowa da fayyacewa mutanen duniya halin da duniyar ke ciki. Kuwa garba Idi Wise da magaram cewa yayi a nan Niger dai babu cin zarafin yan jarida saboda babu wani dan jarida da ke rike suna aikin su yadda ya kamata saboda suna bin dokokin aikin jaridar Allah ya kyauta Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Alkanawi At-Tijani Ajaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya inda yace Salam Arafai Hausa muna taya abokan mu da ƴan uwan mu ƴan jarida murnar wannan rana sannan a gefe guda muna kira ga mahukunta su yi wa ƴan jarida adalci a ko ina muna kira ga gwamnatin Niger ta gaggauta sako ƴan jaridin da aka kama ko da ke garkame har yanzu babu labarin su Tashi lafiya a Rafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari 234-706-6661 ko kuma shafin mu na Facebook a Hausa a Rafai. Gaci gaban shirin. Jakadan Arewa cewa yayi Najeriya ita ce ƙasa ta farko da babu yancin yada labarai a duniya Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya kuma mamba a kungiyar muryar matasan Afrika cewa yayi Salam Arafai Hausa rahotannin shekara-shekara da kungiyar kare haƙin yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya a fannin aikin jarida To a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan murƙushe aikin yan jarida a ƙasashen mu na Afrika da ma duniya baki ɗaya. Amin. Ku tashi lafiya a Rafai. Comrade Ibrahim Musa Maiduguri cewa yayi muna taya yan jaridu murnar wannan rana a tashi lafiya. Bangis Zenda kuwa cewa yayi Allah ya kare mana yan jaridun mu. Ibrahim Umar Gululo cewa yayi aikin jarida ya zama koma baya sakamakon wayar hannu ta zamani da abubuwa da dama musamman a media ta zamani wanda hakan na daga cikin dalilan da ya lalata aikin wanda ba shi da karatu ko ƙarewa a harkar zai shiga harkar ba tare da neman ilimi ko neman horo ba muna yi wa tsaffin gidajen jaridu murnar zagayowar wannan rana Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a Niger cewa yayi zahirin gaskiya yan jaridu na fuskantar matsin lamba musamman a nan Afrika wanda hukumomi suka dauki yan jaridu a matsayin makiya wannan shine ke sa talakawa ke ganin jagororin Afrika ba sa son yin mulkin gaskiya da adalci Allah ya kare yan jaridun mu kuma muna musu fatan Allah ya kara daukaka a tashi lafiya a Rafai kadan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook Madalla duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI musamman engineer mu a yau Mustafa Adebisi da ya hada mana sauti ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi RFI
1: to karshen shirin kenan a cikin wannan dare sai kuma maimaitin kanin labaran mun cewa Najeriya ta bayyana aniyar kwaso ƴan kasar daga Afirka ta kudu saboda matsalar kyamar baki wanda ta sa ake kisan yanci rani a wasassan kasar kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta buƙaci gwamnatin Uganda ta gudanar da bincike kan rikice-rikice da cin zarafi a yayin babban zaben kasar na watan Janairu mun kuma ji sojin ruwan Iran sun yi harbin gargadi ga jiragen Amurka da suka ratsa mashigin Hormuz. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine injiniyan mu Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya.

0: To kafin mu karkare bari mu leka masana'antar Kanye Wood a Najeriya, inda mawaki Aliji take shanya bu sakamakon wakar hadin gwiwa da suka yi da mawaki Sagir a wakar sa ta Fiona wadda Jita ya saka masa baiti. Sagi G na cikin mawaka masu tasowa yanzu a arewacin Najeriya wanda wakar sa ta Fiona ta fito da shi. Kuma ana ganin irin waɗannan baituka da manyan mawaka irin su Jita ke sanya wa masu tasowar zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da haɓaka su.
1: To madalla al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kuɗin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. An dai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kuɗaɗen kuma su wane ne ke da alhakin ta sarrafi da su? Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: A ƙarƙashin wannan shiri za a riƙa tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke faɗin jihar Jigawa domin al'umma su yi ƙananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri ga abin da wasu ke cewa?
3: Inda ce su shugabannin akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa, to wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan to ba 24 hours an kasu.
4: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan bewa akwatuna ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
5: Idan an ba da kuɗin ya je garin kuma ƴan garin an yi abin da ƴan garin za su amfana, abu ne mai kyau. Amma dai mutukar kuma aka ce za a bada shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa, to wannan abun ba zai zama alheri ba.
2: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata, babu shakka zai taɓa rayuwar al'umma. Comrade Bello Basi Fage dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
6: Musamman idan ta dauki mataki guda uku. Mataki na farko shi ne ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi bane don wata bukata, al'umma take son su amfana. Na biyu ya kasance an dauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na rukun amana a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwan. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatan sa gwamnati ta dauki mataki na gaske akan sa.
2: Wata yaya za a rika tura kuɗaɗen kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Gwiwa shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
7: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda ɗaya.
2: Na'am.
7: Akwai wakilin matasa guda ɗaya, akwai wakilin sarakunan gargajiya kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin, za a samu shi ma ya kulce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulo wanda zai zama shugaba a wannan guri.
2: To kamar kuɗin taya za a riga tura shi?
7: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi, to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba secretary wai irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Ban wancan su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya fi na su akwatunan saboda yiwuwa ne nan da sati idan muka zo da zamu neme ka domin a samu ƙarin bayani.
2: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaƙi ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
1: Ga shirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. Yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi. Inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara daukar wani sabon salo domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga saho masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajiya Ladi Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
11: Mata suna da gudummawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu ci gaba mai kyau. Akalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
10: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Hajiya Ladi Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bakur, ya yi bayani kan halayen Hajiya Ladi.
12: Ta ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ya ba da sarauta.
10: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajiya Ladi Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
13: Na gode ma Allah da ya kaddara mun wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
10: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
9: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
14: To wannan yana nuni da cewa idan aka ba su wani nauyi da su ba da gudummawansu a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
10: Yanzu misali kamar ke ta kamar me wace ta wace hanya kike ga za ki ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba ɗaya?
14: To ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane ɓangare, su ma mata ko a ina an san dama. Duk yadda mata suke in suka samu 'yan uwansu mata a wuri da kama fi jin daɗi, to duk yadda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allah ka san za a yi 100%. To ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki 'yan uwanka mata, ba ma 'yan uwa mata ka calbar zalla, har mazan ma in ta kawo.
10: Ya kika shirya wa shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullum na wannan masarauta?
14: Insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a ɓangaren abin da ya shafi gargajiya, musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki ɗaya. Duk wani gudunmawa da ake bukata za mu bayar, za mu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki ɗaya insha Allah.
8: matsayin ‘yar mace na ko’ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
15: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samu kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zan dawar shirin da Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya.
16: Eto wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya. Zaka ga ba matan ba, hatta su kansu mazan, sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar, ko kuma sai ka gada ta tsatsanka, ko kuma sai kana da wata alaka mai ƙarfi, ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta. To amma yanzu na farko kuɗaɗe, in kana da kuɗi za a iya baka sarauta, in kana da wani mukami za a iya baka sarauta. Saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su, mata suna da su. Saboda haka ana amfani da sarauta, sunan sarautar ne, domin a yi cimma wasu muradu, ko irin na siyasa, ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare.
17: To su matan a ganin ka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowar su cikin harkar sarauta, yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma?
16: Eh, to da yake kamar yadda na faɗa, wato sarautar ta zama kamar suna ne, babu tasirin ta a wajen al'umma. Don misali, dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza, to ayyukan wazirin suna nan a aje. Amma yanzu sai dai a karanto muku sunan ayyukan, tarihin ayyukan kawai ku ci gaba da ji, amma ba a aikata ba. Saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya. To wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza, yadda maza suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu, haka su ma suke nema su shiga. To haka ma bangaren sarauta, yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa, su ma ba a barin su a baya. Saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau, kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan, suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu. Saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa.
9: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya da ke tarihin Najeriya.
18: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban?

kuma matsayin 'yancin yada labarai a kasashen ku. Madalla, yanzu ga kaɗan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafinmu na Facebook. Da farko za mu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya Niger, inda yake cewa aikin jarida ita ce aiki mafi muhimmanci da amfani a wajen talakawa. Amma kash, abin takeici, ba a mutunta haƙƙin ɗan jarida a duniya, musamman ma a inda ake yaƙi. Fatan mu shine Allah Ubangiji ya ba ku ikon tsage gaskiya tare da yi muku kariya a aikinku. Sanusi Madatai da magaram kuwa cewa yayi. Salam sashen Hausa na Radio France International. To magana ta gaskiya, wannan rahoto na RSF abin tsoratarwa ne da kuma Allah wadai. Don haka ina yi wa 'yan jaridun duniya waɗanda suka zamo idanu da kunnuwar al'umma fatan alkhairi. Allah ya ci gaba da basu kariya da nasara akan aikin su na farautowa da fayyacewa mutanen duniya halin da duniyar ke ciki. Shi kuwa Garba Idi Wise da magaram cewa yayi. A nan Niger dai babu cin zarafin 'yan jarida, saboda babu wani ɗan jarida da ke riƙe, suna aikin su yadda ya kamata saboda suna bin dokokin aikin jaridar. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Alkanawi At-Tijani a Jaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam Arafai Hausa, muna taya abokanmu da 'yan uwanmu 'yan jarida murnar wannan rana. Sannan a gefe guda muna kira ga mahukunta su yi wa 'yan jarida adalci a ko'ina. Muna kira ga gwamnatin Niger ta gaggauta sako 'yan jaridun da aka kama ko da ke garkame har yanzu babu labarinsu. Tashi lafiya Arafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin, za ka iya tura mana sako ta lambar wayarmu kamar haka: alamar ƙari 234-706-6661, ko kuma shafinmu na Facebook a Hausa Arafai. Ga ci gaban shirin. Jakadan Arewa cewa yayi, Najeriya ita ce ƙasa ta farko da babu 'yancin yada labarai a duniya. Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, kuma mamba a ƙungiyar muryar matasan Afrika, cewa yayi, salam Arafai Hausa, rahotannin shekara-shekara da ƙungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya a fannin aikin jarida. To a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan murƙushe aikin 'yan jarida a ƙasashenmu na Afrika da ma duniya baki ɗaya. Amin. Ku tashi lafiya Arafai. Comrade Ibrahim Musa Maiduguri cewa yayi, muna taya 'yan jaridu murnar wannan rana a tashi lafiya. Bangis Zanda kuwa cewa yayi, Allah ya kare mana 'yan jaridunmu. Ibrahim Umar Gululo cewa yayi, aikin jarida ya zama koma baya sakamakon wayar hannu ta zamani da abubuwa da dama, musamman a media ta zamani, wadda hakan na daga cikin dalilan da ya lalata aikin. Wanda ba shi da karatu ko ƙwarewa a harkar zai shiga harkar ba tare da neman ilimi ko neman horo ba. Muna yi wa tsaffin gidajen jaridu murnar zagayowar wannan rana. Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a Niger cewa yayi, zahirin gaskiya 'yan jaridu na fuskantar matsin lamba, musamman a nan Afrika, wanda hukumomi suka ɗauki 'yan jaridu a matsayin maƙiya. Wannan shine ke sa talakawa ke ganin jagororin Afrika ba sa son yin mulkin gaskiya da adalci. Allah ya kare 'yan jaridunmu, kuma muna musu fatan Allah ya kara ɗaukaka a tashi lafiya Arafai. Kaɗan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafinmu na Facebook. Madalla, duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ɗaukacin abokan aiki na Radio France International Arafai, musamman injiniyanmu a yau Mustapha Adebisi da ya haɗa mana sauti, ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar, ke muku fatan alkhairi. RFI.

To anan kuma ana ci gaba da tafka muhawara ne a kafafen sada zumunta tun bayan gasar dimba da aka yi tsakanin shahararren din TikTok din nan Kata Efe da kuma mawaki Portable. Cikin wasu fayafayen bidiyo da suka karadi shafukan sada zumunta, an ga yadda Kata Efe yar kanaushin Portable babu gaggautawa wanda kuma yayin nasara a wannan gasa. Mutane da dama dai ba su yi zaton Kata Efe zai yi nasara akan Portable ba, yayin da wasu suka ce dama sun san hakan za ta faru.

0: To kafin mu karkare bari mu leka masana'antar Kannywood a Najeriya, inda mawaki Aliji take shanya bu sakamakon wakar hadin gwiwa da suka yi da mawaki Sagir a wakar sa ta Fiona wadda Jita ya saka masa baiti. Sagiji na cikin mawaka masu tasowa yanzu ka arewacin Najeriya wanda wakar sa ta Fiona ta fito da shi. Kuma ana ganin irin waɗannan baituka da manyan mawaka irin su Jita ke sanya wa masu tasowar zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da haɓaka su.
1: To madalla al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kuɗin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. An dai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kuɗaɗen kuma su wane ne ke da alhakin tasarrafi da su? Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: A ƙarƙashin wannan shiri za a rika tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke faɗin jihar Jigawa domin al'umma su yi ƙananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri ga abin da wasu ke cewa?
3: Inda ce su shugabannin akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa. To wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan to ba 24 hours an kasu.
4: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan bewa akwatuna ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
5: Idan an ba da kuɗin ya je garin kuma 'yan garin an yi abin da 'yan garin za su amfana. Ai abu ne mai kyau. Amma dai mutukar kuma aka ce za a bada shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa, to wannan abun ba zai zama alheri ba.
2: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata, babu shakka zai taɓa rayuwar al'umma. Kwamarar Bello Basi Fage ɗan gwagwarmaya ne a Najeriya.
6: Musamman idan ta ɗauki mataki guda uku. Mataki na farko shi ne ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi ba ne don wata buƙata, al'ummar take son su amfana. Na biyu ya kasance an ɗauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na riƙon amana a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwan. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatansa gwamnati ta ɗauki mataki na gaske a kansa.
2: Ko ta yaya za a rika tura kuɗaɗen kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Gwiwa shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
7: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda ɗaya.
2: Na'am.
7: Akwai wakilin matasa guda ɗaya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin. Za a samu shi ma ya kunce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulo wanda zai zama shugaba a wannan guri.
2: To kamar kuɗin taya za a rika tura shi?
7: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi, to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba sakatare wai irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan Juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Ban wancan su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya yafi na su akwatunan saboda yiwuwa ne nan da sati idan muka zo muka da zamu neme ka domin a samu ƙarin bayani.
2: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaƙi ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
1: Ga shirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI. Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. A yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi. Inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara ɗaukar wani sabon salo. Domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya, gamba da sarautu irin zinariya, alƙabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga saho masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajiya Ladi Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
11: Mata suna da gudumawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu ci gaba mai kyau. Akalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
10: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Hajiya Ladi Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bukur, ya yi bayani kan halayen Hajiya Ladi.
12: Ta ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ya ba da sarauta.
10: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajiya Ladi Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
13: Na gode ma Allah da ya kaddara min wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
10: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
9: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
14: To wane na nuni da cewa idan aka basu wani nauyi da su bada gudumawansu a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
10: Yanzu misali kamar ke takamaimai wacce ta wace hanya kike ga za ki ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba ɗaya?
14: To ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane ɓangare, su ma mata ko a ina an san dama. Duk yadda mata suke in suka samu 'yan uwansu mata a wuri da kama fi jin daɗi, to duk yadda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allah ka san za a yi 100%. To ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki 'yan uwanka mata, ba ma 'yan uwa mata ka calbar zalla, har mazan ma in ta kawo.
10: Ya kika shirya wa shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullum na wannan masarauta?
14: Insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a ɓangaren abin da ya shafi gargajiya, musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki ɗaya. Duk wani gudunmawa da ake bukata za mu bayar, za mu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki daya insha Allah.
8: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
15: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba, sai zan dawar shirin da Malam Ibrahim Ishaq, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya.
17: Eto wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya. Zaka ga ba matan ba, hatta su kansu mazan, sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar, ko kuma sai ka gada ta tsatsanka, ko kuma sai kana da wata alaka mai karfi, ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta. To amma yanzu na farko kudade, in kana da kudi za a iya baka sarauta, in kana da wani mukami za a iya baka sarauta. Saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su, mata suna da su. Saboda haka ana amfani da sarauta, sunan sarautar ne, domin a yi cimma wasu muradu, ko irin na siyasa, ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare.
18: To su matan a ganin ka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowar su cikin harkar sarauta, yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma?
17: Eh, to da yake kamar yadda na faɗa, wato sarautar ta zama kamar suna ne, babu tasirin ta a wajen al'umma. Don misali, dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza, to ayyukan wazirin suna nan a aje. Amma sai dai a karanto muku sunan ayyukan, tarihin ayyukan kawai ku ci gaba da ji, amma ba a aikata ba. Saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya. To wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza, yadda maza suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu, haka su ma suke nema su shiga. To haka ma bangaren sarauta, yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa, su ma ba a barin su a baya. Saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau, kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan, suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa, na sarautu. Saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa.
9: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishaq, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya da ke tarihin Najeriya.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban? Ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu, huta lafiya.
1: To gaida Zainab Ibrahim RFI, sai kuma shirinmu na gaba.
20: Sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, rahoton shekara-shekara da kungiyar kare yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya ta fannin yancin aikin yada labarai a cikin kasashe 100 daga cikin 180 na duniya. Za mu so jin ra'ayoyinku game da wannan rahoto da kuma matsayin yancin yada labarai a kasashenku. Dalla yanzu ga kadan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. Da farko zamu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya Niger, inda yake cewa aikin jarida ita ce aiki mafi muhimmanci da amfani a wajen talakawa, amma kash abin takeici ba a mutunta haƙin dan jarida a duniya, musamman ma inda ake yaki. Fatan mu shine Allah Ubangiji ya ba ku ikon tsage gaskiya tare da yi muku kariya a aikin ku. Sanusi Imada tai da magaram kuwa cewa yayi. Salam sashin Hausa na Radio France International. To magana ta gaskiya, wannan rahoto na RSF abin tsoratarwa ne da kuma Allah wadai. Don haka ina yi wa yan jaridun duniya waɗanda suka zamo idanu da kunnuwar al'umma fatan alkhairi. Allah ya ci gaba da basu kariya da nasara akan aikin su na farautowa da fayyacewa mutanen duniya halin da duniyar ke ciki. Wa garba Idi Wise da magaram cewa yayi a nan Niger dai babu cin zarafin yan jarida, saboda babu wani dan jarida da ke rike, suna aikin su yadda ya kamata saboda suna bin dokokin aikin jaridar. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Alkanawi At-Tijani a Jaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam Arafai Hausa, muna taya abokanmu da ƴan uwanmu ƴan jarida murnar wannan rana. Sannan a gefe guda muna kira ga mahukunta su yi wa ƴan jarida adalci a ko'ina. Muna kira ga gwamnatin Niger ta gaggauta sako ƴan jaridin da aka kama ko da ke garkame har yanzu babu labarin su. Tashi lafiya a Rafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin, zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka: alamar ƙari 234-706-6661, ko kuma shafin mu na Facebook a Hausa a Rafai. Ga ci gaban shirin. Jakadan Arewa cewa yayi, Najeriya ita ce ƙasa ta farko da babu ƴancin yaɗa labarai a duniya. Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, kuma mamba a kungiyar muryar matasan Afrika, cewa yayi, salam Arafai Hausa, rahotannin shekara-shekara da kungiyar kare haƙƙin ƴan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya a fannin aikin jarida. To a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan murƙushe aikin ƴan jarida a ƙasashen mu na Afrika da ma duniya baki ɗaya. Amin. Ku tashi lafiya a Rafai. Comrade Ibrahim Musa Maiduguri cewa yayi, muna taya ƴan jaridu murnar wannan rana a tashi lafiya. Bangis Zenda kuwa cewa yayi, Allah ya kare mana ƴan jaridunmu. Ibrahim Umar Gululo cewa yayi, aikin jarida ya zama koma baya sakamakon wayar hannu ta zamani da abubuwa da dama, musamman a media ta zamani, wanda hakan na daga cikin dalilan da ya lalata aikin. Wanda ba shi da karatu ko ƙarewa a harkar zai shiga harkar ba tare da neman ilimi ko neman horo ba. Muna yi wa tsaffin gidajen jaridu murnar zagayowar wannan rana. Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a Niger cewa yayi, zahirin gaskiya ƴan jaridu na fuskantar matsin lamba, musamman a nan Afrika, wanda hukumomi suka ɗauki ƴan jaridu a matsayin maƙiya. Wannan shine ke sa talakawa ke ganin jagororin Afrika ba sa son yin mulkin gaskiya da adalci. Allah ya kare ƴan jaridunmu, kuma muna musu fatan Allah ya kara ɗaukaka a tashi lafiya a Rafai. Kaɗan daga cikin saƙonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. Madalla duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI musamman engineer mu a yau Mustafa Adebisi da ya hada mana sauti ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar Kim Kufatan alkhairi RFI
1: to karshen shirin kenan a cikin wannan dare sai kuma maimaitin kanin labaran mun cewa Najeriya ta bayyana aniyar kwaso ƴan kasar daga Afirka ta Kudu saboda matsalar kyamar baki wadda ta sa ake kisan yanci rani a wasassan kasar kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta buƙaci gwamnatin Uganda ta gudanar da bincike kan rikice-rikice da cin zarafi a yayin babban zaben kasar na watan Janairu mun kuma ji sojin ruwan Iran sun yi harbin gargadi ga jiragen Amurka da suka ratsa mashigin Hormuz. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine injiniyan mu Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya.

0: To kafin mu karkare bari mu leka masana'antar Kannywood a Najeriya, inda mawaki Aliji take shan yabo sakamakon wakar hadin gwiwa da suka yi da mawaki Sagir a wakar sa ta Fiona wadda Jita ya saka masa baiti. Sagiji na cikin mawaka masu tasowa yanzu haka arewacin Najeriya wanda wakar sa ta Fiona ta fito da shi. Kuma ana ganin irin waɗannan baituka da manyan mawaka irin su Jita ke sanya wa masu tasowar zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da haɓaka su.
1: To madalla al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kuɗin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. An dai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kuɗaɗen kuma su wane ne ke da alhakin ta sarrafi da su? Karhoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: A ƙarƙashin wannan shiri za a riƙa tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke faɗin jihar Jigawa domin al'umma su yi ƙananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri ga abin da wasu ke cewa?
3: Inda ce su shugabannin akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa, to wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan to ba 24 hours an kasu.
4: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan bewa akwatuna ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
5: Idan an ba da kuɗin ya je garin kuma 'yan garin an yi abin da 'yan garin za su amfana, abu ne mai kyau. Amma dai mutukar kuma aka ce za a bada shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa, to wannan abun ba zai zama alheri ba.
2: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata, babu shakka zai taɓa rayuwar al'umma. Comrade Bello Basi Fage dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
6: Musamman idan ta dauki mataki guda uku. Mataki na farko shine ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi bane don wata bukata, al'umma take son sa amfana. Na biyu ya kasance an dauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na rukun amana a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwan. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatan sa gwamnati ta dauki mataki na gaske akan sa.
2: Ko ta yaya za a rika tura kuɗaɗen kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Gwiwa shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
7: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda ɗaya.
2: Na'am.
7: Akwai wakilin matasa guda ɗaya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya, kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin. Za a samu shi ma ya kulce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulo wanda zai zama shugaba a wannan guri.
2: To kamar kuɗin taya za a riga tura shi?
7: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi, to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba secretary wai irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan Juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Bangwancin su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya fi na su akwatunan saboda da yuwanin nan da sati idan muka zo da zamu neme ka domin a samu karin bayani.
2: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaƙi ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
1: Gashirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi. Inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara ɗaukar wani sabon salo domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
8: Rayuwata. Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga saho masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajji Alhaji Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
10: Mata suna da gudumawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu cigaba mai kyau. Aƙalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
8: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Hajji Alhaji Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bakur, ya yi bayani kan halayen Hajji Alhaji.
11: Ta ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ya ba da sarauta.
8: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajji Alhaji Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
12: Na gode ma Allah da ya kaddara mun wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
8: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
9: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
13: To wannan yana nuni da cewa idan aka ba su wani nauyi da su ba da gudumawansu a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
8: Yanzu misali kamar ke takamammiya, wacce ta wace hanya kike ga za ki ba da gudunmawa ki wajen?

0: ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare.
1: To su matan a ganinka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowarsu cikin harkar sarauta yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma?
0: Eh, to da yake kamar yadda na faɗa wato sarautar ta zama kamar suna ne babu tasirin ta a wajen al'umma, don misali dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza to ayyukan wazirin suna nan a aje, amma in sai dai a karanto muku sunan ayyukan tarihin ayyukan kawai ku ci gaba da ji amma ba a aikata ba. Saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya, to wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza mata suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu, haka su ma suke nema su shiga. To haka ma bangaren sarauta, yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa, su ma ba a barin su a baya. Saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau, kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan, suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu. Saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa.
2: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishaq masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya da ke tarihin Najeriya.
3: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya, to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
2: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban? Ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abinda ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi, Ibrahim Malam Goje, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
4: To gaida Zainab.

sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, rahoton shekara-shekara da kungiyar kare 'yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya ta fannin 'yancin aikin yada labarai a cikin kasashe 100 daga cikin 180 na duniya. Za mu so jin ra'ayoyinku game da wannan rahoto da kuma matsayin 'yancin yada labarai a kasashenku. Madalla yanzu ga kaɗan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafinmu na Facebook. Da farko za mu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya Niger, inda yake cewa aikin jarida ita ce aiki mafi muhimmanci da amfani a wajen talakawa. Amma kash, abin takeici, ba a mutunta haƙƙin ɗan jarida a duniya, musamman ma a inda ake yaƙi. Fatan mu shine Allah Ubangiji ya ba ku ikon tsage gaskiya tare da yi muku kariya a aikinku. Sanusi Madatai da magaram kuwa cewa yayi. Salam sashin Hausa na Radio France International. To magana ta gaskiya, wannan rahoto na RSF abin tsoratarwa ne da kuma Allah wadai. Don haka ina yi wa 'yan jaridun duniya waɗanda suka zamo idanu da kunnuwar al'umma fatan alkhairi. Allah ya ci gaba da basu kariya da nasara akan aikin su na farautowa da fayyacewa mutanen duniya halin da duniyar ke ciki. Kuwa Garba Idi Wise da magaram cewa yayi. A nan Niger dai babu cin zarafin 'yan jarida, saboda babu wani ɗan jarida da ke rike, suna aikin su yadda ya kamata saboda suna bin dokokin aikin jaridar. Allah ya kyauta. Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Alkanawi At-Tijani a Jaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya, inda ya ce salam Arafai Hausa, muna taya abokanmu da 'yan uwanmu 'yan jarida murnar wannan rana. Sannan a gefe guda muna kira ga mahukunta su yi wa 'yan jarida adalci a ko'ina. Muna kira ga gwamnatin Niger ta gaggauta sako 'yan jaridun da aka kama ko da ke garkame har yanzu babu labarinsu. Tashi lafiya a Rafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin, za ka iya tura mana sako ta lambar wayarmu kamar haka: alamar ƙari 234-706-6641, ko kuma shafinmu na Facebook a Hausa a Rafai. Ga ci gaban shirin. Jakadan Arewa cewa yayi, Najeriya ita ce ƙasa ta farko da babu 'yancin yaɗa labarai a duniya. Comrade Ilyas Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, kuma mamba a kungiyar muryar matasan Afrika, cewa yayi. Salam Arafai Hausa, rahotannin shekara-shekara da kungiyar kare haƙƙin 'yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya a fannin aikin jarida. To a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan murƙushe aikin 'yan jarida a ƙasashenmu na Afrika da ma duniya baki ɗaya. Amin. Ku tashi lafiya a Rafai. Comrade Ibrahim Musa Maiduguri cewa yayi, muna taya 'yan jaridu murnar wannan rana a tashi lafiya. Bangis Zenda kuwa cewa yayi, Allah ya kare mana 'yan jaridunmu. Ibrahim Umar Gululo cewa yayi, aikin jarida ya zama koma baya sakamakon wayar hannu ta zamani da abubuwa da dama, musamman a media ta zamani, wadda hakan na daga cikin dalilan da ya lalata aikin. Wanda ba shi da karatu ko ƙwarewa a harkar zai shiga harkar ba tare da neman ilimi ko neman horo ba. Muna yi wa tsaffin gidajen jaridu murnar zagayowar wannan rana. Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a Niger cewa yayi, zahirin gaskiya 'yan jaridu na fuskantar matsin lamba, musamman a nan Afrika, wanda hukumomi suka ɗauki 'yan jaridu a matsayin maƙiya. Wannan shine ke sa talakawa ke ganin jagororin Afrika ba sa son yin mulkin gaskiya da adalci. Allah ya kare 'yan jaridunmu, kuma muna musu fatan Allah ya kara ɗaukaka a tashi lafiya a Rafai. Kaɗan daga cikin saƙonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafinmu na Facebook.

To anan kuma ana ci gaba da tafka muhawara ne a kafafen sada zumunta tun bayan gasar dambe da aka yi tsakanin shahararren din TikTok nan ka ta Efe da kuma mawaki Portable cikin wasu fayafayen bidiyo da suka karadi shafukan sada zumunta an ga yadda ka ta Efe yar kanaushin Portable babu gaggautawa wanda kuma yayi nasara a wannan gasa mutane da dama dai ba su zaton ka ta Efe zai iya yin nasara akan Portable ba yayin da wasu suka ce dama sun san hakan za ta faru

0: To kafin mu karkare bari mu leka masana'antar Kannywood a Najeriya, inda mawaki Aliji take shan yabo sakamakon wakar hadin gwiwa da suka yi da mawaki Sagir a wakar sa ta Fiona wadda Jita ya saka masa baiti. Sagiji na cikin mawaka masu tasowa yanzu haka arewacin Najeriya wanda wakar sa ta Fiona ta fito da shi. Kuma ana ganin irin waɗannan baituka da manyan mawaka irin su Jita ke sanya wa masu tasowar zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da
1: To madalla al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kudin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. Andai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kuɗaɗen kuma su wane ne ke da alhakin ta sarrafi da su? Garhotan Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: A gargashin wannan shiri za a rika tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke fadin jihar Jigawa domin al'umma su yi kananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri ga abin da wasu ke cewa?
3: Inda ce su shugaban na akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa. To wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan to ba 24 hours an kasu.
4: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan bewa akwatuna ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
5: Idan an ba da kuɗin ya je garin kuma 'yan garin an yi abin da 'yan garin za su amfana. Abu ne mai kyau amma dai mutukar kuma aka ce za a bada shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa to wannan abun ba zai zama alheri ba.
2: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata babu shakka zai taba rayuwar al'umma. Comrade Bello Basi Fage dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
6: Musamman idan ta dauki mataki guda uku. Mataki na farko shine ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi bane don wata bukata. Al'umma take son sa amfana. Na biyu ya kasance an dauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na rukun amana a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwan. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatan sa gwamnati ta dauki mataki na gaske akan sa.
2: Ko ta yaya za a rika tura kuɗaɗen kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Gwiwa shine shugaban kwamitin kula da harkokin kananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
7: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda ɗaya.
2: Na'am.
7: Akwai wakilin matasa guda ɗaya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin za a samu shi ma ya kulce su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulo wanda zai zama shugaba a wannan guri.
2: To kamar kuɗin taya za a rika tura shi?
7: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba secretary wai irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan Juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Bambancin su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya yafi na su akwatunan saboda rayuwa ne nan da sati idan muka zo da zamu neme ka domin a samu karin bayani.
2: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaki ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
1: Ga shirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi. Inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara daukar wani sabon salo domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Shinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga sahun masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajji Aladi Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
11: Mata suna da gudumawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu ci gaba mai kyau. Akalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
10: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da kaunar jama'a na Hajji Aladu Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bukur, ya yi bayani kan halayen Hajji Aladi.
12: Atace mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ya ba da sarauta.
10: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajji Aladi Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
13: Na gode ma Allah da ya kaddara min wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
10: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
9: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
14: To wannan yana nuni da cewa idan aka ba su wani nauyi da su ba da gudumawan su a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
10: Yanzu misali kamar ke takamamme wacce ta wace hanya kike ga za ki ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba ɗaya?
14: To ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane ɓangare, su ma mata ko a ina an san dama. Duk yanda mata suke in suka samu 'yan uwansu mata a wuri da kama fi jin daɗi, to duk yanda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allah ka san za a yi 100%. To ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki 'yan uwanka mata, ba ma 'yan uwa mata kacal ba zalla, har mazan ma in ta kawo.
10: Ya kika shirya wa shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullum na wannan masarauta?
14: Insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a ɓangaren abin da ya shafi gargajiya, musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki ɗaya. Duk wani gudunmawa da ake bukata za mu bayar, za mu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki ɗaya insha Allah.
8: matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
15: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
8: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
15: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
8: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
16: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara.
15: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
9: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya.
17: Eto wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya. Zaka ga ba matan ba, hatta su kansu mazan, sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar, ko kuma sai ka gada ta tsatsanka, ko kuma sai kana da wata alaka mai karfi, ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta. To amma yanzu na farko kudade, in kana da kudi za a iya baka sarauta, in kana da wani mukami za a iya baka sarauta. Saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su, mata suna da su. Saboda haka ana amfani da sarauta, sunan sarautar ne, domin a yi cimma wasu muradu, ko irin na siyasa, ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare.
18: To su matan a ganin ka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowar su cikin harkar sarauta, yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma?
17: Eh, to da yake kamar yadda na faɗa, wato sarautar ta zama kamar suna ne, babu tasirin ta a wajen al'umma. Don misali, dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza, to ayyukan wazirin suna nan a aje. Amma in sai dai a karanto muku sunan ayyukan, tarihin ayyukan, kawai ku ci gaba da ji, amma ba aikace ba. Saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya. To wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza, yadda maza suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu, haka su ma suke nema su shiga. To haka ma bangaren sarauta, yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa, su ma ba a barin su a baya. Saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau, kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan, suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu. Saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa.
9: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya da ke tarihin Najeriya.
19: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar: alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99.
9: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban? Ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu? Sai mun ji daga gare ku. Madalla, duka-duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu, huta lafiya.
1: Tuwa gaida Zainab Ibrahim RFI. Sai kuma shirinmu na gaba.
20: Sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. kamar yadda kuka ji a labaran mu rahoton shekara-shekara da kungiyar kare yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya ta fannin yancin aikin yada labarai a cikin kasashe 100 daga cikin 180 na duniya zamu so jin ra'ayoyin ku game da wannan rahoto da kuma matsayin yancin yada labarai a kasashen ku Madalla yanzu ga kadan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. Da farko zamu fara da sakon Yusuf Haruna Kariya Niger inda yake cewa aikin jarida ita ce aiki mafi muhimmanci da amfani a wajen talakawa. Amma kash abin takeici ba a mutunta haƙin dan jarida a duniya musamman ma a inda ake yaki. Fatan mu shine Allah Ubangiji ya ba ku ikon tsage gaskiya tare da yi muku kariya a aikin ku. Sanusi Madatai da magaram kuwa cewa yayi salam sashin Hausa na Radio France International to magana ta gaskiya wannan rahoto na RSF abin tsoratarwa ne da kuma Allah wadai don haka ina yi wa yan jaridun duniya waɗanda suka zamo idanu da kunnuwar al'umma fatan alkhairi Allah ya ci gaba da basu kariya da nasara akan aikin su na farautowa da fayyacewa mutanen duniya halin da duniyar ke ciki kuwa garba Idi Wise da magaram cewa yayi anan Niger dai babu cin zarafin yan jarida saboda babu wani dan jarida da ke rike suna aikin su yadda ya kamata saboda suna bin dokokin aikin jaridar Allah ya kyauta Sako na gaba ya fito ne daga Alhaji Alkanawi Attijani Ajaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya inda yace salam Arafai Hausa muna taya abokanmu da ƴan uwanmu ƴan jarida murnar wannan rana sannan a gefe guda muna kira ga mahukunta su yi wa ƴan jarida adalci a ko ina muna kira ga gwamnatin Niger ta gaggauta sako ƴan jaridin da aka kama ko da ke garkame har yanzu babu labarin su Tashi lafiya Arafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai ta shirin zaka iya tura mana sako ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari 234-6635-6641 ko kuma shafin mu na Facebook a Hausa Arafai. Gaci gaban shirin. Jakadan Arewa cewa yayi Najeriya ita ce ƙasa ta farko da babu yancin yada labarai a duniya. Comrade Elias Yakub Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya kuma mamba a kungiyar muryar matasan Afrika cewa yayi Salam Arafai Hausa rahotanni shekara-shekara da kungiyar kare haƙin yan jarida ta Reporters Without Border ta fitar na nuni da cewa an samu gagarumin koma baya a fannin aikin jarida. To a gaskiya abin damuwa ne matuƙa. Muna fatan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan murƙushe aikin yan jarida a ƙasashen mu na Afrika da ma duniya baki ɗaya. Amin. Ku tashi lafiya Arafai. Comrade Ibrahim Musa Maiduguri cewa yayi muna taya yan jaridu murnar wannan rana a tashi lafiya. Bangis Zenda kuwa cewa yayi Allah ya kare mana yan jaridun mu. Ibrahim Umar Gululo cewa yayi aikin jarida ya zama koma baya sakamakon wayar hannu ta zamani da abubuwa da dama musamman a media ta zamani wanda hakan na daga cikin dalilan da ya lalata aikin wanda ba shi da karatu ko ƙarewa a harkar zai shiga harkar ba tare da neman ilimi ko neman horo ba muna yi wa tsaffin gidajen jaridu murnar zagayowar wannan rana Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a Niger cewa yayi zahirin gaskiya yan jaridu na fuskantar matsin lamba musamman a nan Afrika wanda hukumomi suka dauki yan jaridu a matsayin makiya wannan shine ke sa talakawa ke ganin jagororin Afrika ba sa son yin mulkin gaskiya da adalci Allah ya kare yan jaridun mu kuma muna musu fatan Allah ya kara daukaka a tashi lafiya Arafai kadan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook Madalla Duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI musamman injiniyan mu a yau Mustafa Adebisi da ya hada mana sauti. Ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi. RFI
1: to ƙarshen shirin kenan a cikin wannan dare sai kuma maimaitin kanin labaran mun cewa Najeriya ta bayyana aniyar kwaso ƴan kasar daga Afirka ta Kudu saboda matsalar kyamar baki wadda ta sa ake kisan yanci rani a wasassan kasar kungiyar kare haƙƙin dan adam ta Amnesty ta buƙaci gwamnatin Uganda ta gudanar da bincike kan rikice-rikice da cin zarafi a yayin babban zaben kasar na watan Janairu mun kuma ji sojin ruwan Iran sun yi harbin gargadi ga jiragen Amurka da suka ratsa mashigin Hormuz. A madadin kowa da kowa daga nan sashen Hausa na Radio France International musamman ma Mustafa Adebisi wanda shine injiniyan mu Michael Kudisin ke cewa mu kwana lafiya.

0: To kafin mu karkare bari mu leka masana'antar Kannywood a Najeriya, inda mawaki Aliji take shanya bu sakamakon wakar hadin gwiwa da suka yi da mawaki Sagir a wakar sa ta Fiona wadda Jita ya saka masa baiti. Sagiji na cikin mawaka masu tasowa yanzu ka arewacin Najeriya wanda wakar sa ta Fiona ta fito da shi. Kuma ana ganin irin waɗannan baituka da manyan mawaka irin su Jita ke sanya wa masu tasowar zai taimaka wajen ƙara musu ƙwarin gwiwa tare da haɓaka su.
1: To madalla al'umma da masu rajin kyautata rayuwar jama'a sun fara yin tsokaci kan dawo da shirin kuɗin akwati da gwamnatin jihar Jigawa ta yi. Tuni gwamnan jihar Umar Namadi ya sanya hannu kan dokar shirin ta 2018 wadda majalisar dokoki ta yi wa kwaskwari ma. An dai fara wannan shiri ne tun a shekarar 1999 bayan dawowar tsarin demokradiyya wanda aka daina shi a shekarar 2007. To ko yaya za a ranka tura kuɗaɗen kuma su wane ne ke da alhakin ta sarrafi da su? Ga rahoton Abdulkadir Haladu Kiyawa.
2: A ƙarƙashin wannan shiri za a riƙa tura wani adadin kuɗi kowanne wata zuwa akwatuna da ke faɗin jihar Jigawa domin al'umma su yi ƙananan ayyuka da kansu. To ko me al'umma za su ce dangane da wannan shiri ga abin da wasu ke cewa?
3: Inda ce su shugaban na akwati za su ajiye wannan kuɗaɗen su bar su idan wasu matsaloli ta tashi a akwati a yi amfani da su a wannan matsalolin da suke tasowa. To wannan ci gaba ne mai kyau. Amma matsalar shi ne a yau aka turo kuɗin nan to ba 24 hours an kasu.
4: Ci gaba ne ta wasu ɓangarori, ta wani ɓangarori kuma ba ci gaba ba ne. Kuma gwamnati kar ta dogara da ɗan wannan abin da za ta take ɗan baiwa akwatuna ce kuma an kawar da kai ba za a ke yin manyan ayyuka da sauransu ba.
5: Idan an ba da kuɗin ya je garin kuma ƴan garin an yi abin da ƴan garin za su amfana. Abu ne mai kyau. Amma dai mutukar kuma aka ce za a bada shi kamar yanne yanzu idan an zo ake raba shinkafa ko wani abu makamancin wannan irin na siyasa. To wannan abun ba zai zama alheri ba.
2: Masu fafutuka da tsinkaye kan lamuran yau da kullum na ganin matukar an aiwatar da wannan shiri yadda ya kamata. Babu shakka zai taɓa rayuwar al'umma. Comrade Bello Basi Fage dan gwagwarmaya ne a Najeriya.
6: Musamman idan ta dauki mataki guda uku. Mataki na farko shine ya kasance ita kanta da gaske take yi ba wai ta yi bane dan wata bukata. Al'umma take son sa amfana. Na biyu ya kasance an dauko mutane waɗanda suke da kyakkyawan tarihi na rukun amana a kowane akwatin an ba su kula da irin waɗannan abubuwan. Abu na uku ya kasance duk mutumin da aka kama ko mun gatan sa gwamnati ta dauki mataki na gaske akan sa.
2: Ko ta yaya za a rika tura kuɗaɗen kuma su wane yake da alhakin tasrifi da su? Honorable Aminu Zakari Gwiwa shine shugaban kwamitin kula da harkokin ƙananan hukumomi na majalisar dokokin jihar Jigawa.
7: Za a samu wakilin mata a wannan akwati guda ɗaya.
2: Na'am.
7: Akwai wakilin matasa guda ɗaya. Akwai wakilin sarakunan gargajiya kaman ko masu unguni ko kuma ne wanda yake a wannan akwatin za a samu shi ma yankance su. Akwai wakilin malamai kamar limami na gari. To suka haɗu mutum 11 kuma su zakulo wanda zai zama shugaba a wannan guri.
2: To kamar kuɗin taya za a riga tura shi?
7: Zaran an ce an kafa wannan kwamiti an kaddamar da shi to ko ina kamar yadda za a kafa za su je su buɗe account wanda yake akwai signatures wanda yake hada da shi shugaba da za su yi irin su shugaba secretary wai irin wannan dai na akwatin cikin su 11 wanda yake za su buɗe account da sunan wannan akwati. Za a riga turo musu wannan kuɗi directly. Yanzu haka wannan juma'ar mai girma gwamna ya sake turo da wata doka. Ita kuma dokar shi ma za mu je a bibiye ta a tabbatar da ita insha Allah. Ita kuma abin da ake cewa World Development Fund Project. Kuma za a kafa kamar akwati amma kuma shi kuma a mazaɓa za a kafa shi mazaɓa. Ban wancan su kuma za su riƙa yin wani aikace-aikace abin da ya fi na su akwatin nan saboda yiwuwa ne nan da sati idan muka zo da zamu neme ka domin a samu ƙarin bayani.
2: Gwamnati ta ce manufar wannan shiri a yanzu ita ce sada al'umma na ƙasa da Roman demokradiyya cikin sauri ba tare da tarnaƙi ba. Abdul Kadir Haladu Kiyawa, RFI.
1: Ga shirinmu na rayuwata.
8: Rayuwata.
9: Mai sauraron sashen Hausa, Radio France International RFI, Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Sunana Zainab Ibrahim. A yau shirin ya mayar da hankali kan irin salon tafiyar da mulki da masarautun gargajiya a ƙasa irin Najeriya ke yi. Inda al'adar ba da sarautar gargajiya a masarautun ƙasar Hausa ta fara ɗaukar wani sabon salo. Domin a yanzu mata ke samun sarautun gargajiya a matakai daban-daban. Manyan masarautu da dama a yankin arewacin Najeriya kan ba da sarautu irin zinariya, alƙyabba, gimbiya, sarauniya, giwar mata da dai sauransu. Kuma dukkanin waɗannan sarautu na mata ne zalla. Cinya batun nan yake. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi, da kuma Malam Ibrahim Ishak, masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya. Amma kafin nan, Ibrahim Malam Goji, wakilinmu daga Bauchi, ya hada mana wannan rahoto.
8: Rayuwata.
10: Masarautar Gombe, daya daga cikin masarautu masu tutar Shehu Mujaddadi, ta shiga sahun masu bayar da sarautun gargajiyar wa mata, inda a baya-bayan nan ta karama Hajji Alhaji Abdulhamid da sarautar zinariyar Gombe. Madakin Gombe Alhaji Umar Muhammad ne ya wakilci sarkin Gombe a wajen wannan biki, ya kuma faɗi dalilin wannan sarauta.
11: Mata suna da gudumawa mai muhimmanci wanda za su bayar wajen tabbatar da isar da sakonnin shugabanni, wajen samun cikakken zamantakewa mai kyau da mu'amala ya zauna daidai yadda al'umma za ta samu cigaba mai kyau. Aƙalla zuwa yau ana kusan masu sarauta kusan 40 mata a jihar Gombe ko a masarautar Gombe.
10: Kwamitin tantance masu neman matsayin sarautar gargajiya na masarautar Gombe ya gamsu da halayen taimako da ƙaunar jama'a na Hajji Alhaji Abdulhamid, inda ya amince da wannan sarauta. Alhaji Yakubu Muhammad shine wazirin garin Bakur, ya yi bayani kan halayen Hajji Alhaji.
12: Ta ce mai jajircewa, mai neman abin kanta, hulɗa da mutane cikin mutunci, cikin amana, yana cikin abin da ya sa shi mai martaba sarkin Bukur Alhaji Nasiru Suleiman Muhammad ya ga ya dace ita ce mace ta biyu ya ba da sarauta.
10: A jawabinta na karɓar wannan sarauta, Hajji Alhaji Abdulhamid ta gode wa sarkin da Gombe, kana ta yi alƙawarin kawo sauyi mai muhimmanci cikin harkokin rayuwar jama'ar masarautar da ma jihar baki daya.
13: Na gode ma Allah da ya kaddara mun wannan title din. Na kuma gode ma sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar. Sarki ne mai adalci wanda damuwan shi talakokin shi da marayu da mata, kuma mun gode da ya bamu mu mata dama na mu ma mu kwaikwayi irin halayen shi.
10: Wasu da dama na ganin gushewar kunya da kawaici ne suka kai ga sanya mata fitowa a dama da su cikin harkokin sarautar gargajiya a yankin arewacin Najeriya.
9: To madalla an gaishe da Ibrahim Malam Goje da rahoton nan, yanzu sai zantawarsa da Hajiya Binta Kasimu, wata mai sarautar gargajiya daga masarautar Bauchi.
14: To wannan yana nuni da cewa idan aka ba su wani nauyi da su ba da gudumawansu a cikin al'umma za su iya saukewa 100%. Zan iya cewa wannan kaman ci gaba ne ma aka samu a cikin al'umma, saboda ita mace dama an san mata da jajircewa. To ina gan aka ba su irin waɗannan mukamai na sarauta, ana sa ran za su akwai abin da za su taimaka da shi ne, ko da a ɓangaren 'yan uwansu mata ma.
10: Yanzu misali kamar ke takamaimai wace ta wace hanya kike ga za ki ba da gudunmawa ki wajen ci gaban masarautar da al'umma gaba ɗaya?
14: To ai ci gaban masarauta kan insha Allah 100% za mu bayar da gudunmawa ta kowane ɓangare, su ma mata ko a ina an san dama. Duk yadda mata suke in suka samu 'yan uwansu mata a wuri da kama fi jin daɗi, to duk yadda za a yi ka taimaka musu kai ma insha Allah ka san za a yi 100%. To ina ga wannan wani hanya ne ma da kai kanka za ka samu ka taimaki 'yan uwanka mata, ba ma 'yan uwa mata ka calbar zalla, har mazan ma in ta kawo.
10: Ya kika shirya wa shigowa a dama da ke cikin harkokin da suka shafi sarauta da kuma abubuwa na gargajiya na al'adu na yau da kullum na wannan masarauta?
14: Insha Allah mun shirya sosai 100% wajen ganin an dama da mu a ɓangaren abin da ya shafi gargajiya, musamman wajen fito da al'adunmu namu na gargajiya da ma na masarauta baki ɗaya. Duk wani gudunmawa da ake bukata za mu bayar, za mu rinka fito da abubuwan da za a san ma irin al'adun da muke da su duniya ta sani baki ɗaya insha Allah.
8: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
15: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
8: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
15: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
8: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
9: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zan dawar shirin da Malam Ibrahim Ishak masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya a Najeriya
16: eto wannan wato yana da alaka da irin yadda sarautu suka zama da a shekarun baya zaka ga ba matan ba hatta su kansu mazan sai ka kai ka kawo kuma sai kana da jini na sarautar ko kuma sai ka gada ta tsatsanka ko kuma sai kana da wata alaka mai karfi ko kuma wata jarumta da kai ta musamman kafin a iya baka sarauta to amma yanzu na farko kudade in kana da kudi za a iya baka sarauta in kana da wani mukami za a iya baka sarauta saboda haka mukaman nan kuma yanzu maza suna da su mata suna da su saboda haka ana amfani da sarauta sunan sarautar ne domin a yi cimma wasu muradu ko irin na siyasa ko kuma irin na neman wata alfarma a wasu wurare
17: to su matan a ganin ka wace irin gudunmawa za su iya bayarwa shigowar su cikin harkar sarauta yau a ce ga mace tana rike da sarauta ta gargajiya a cikin al'umma
16: eh to da yake kamar yadda na faɗa wato sarautar ta zama kamar suna ne babu tasirin ta a wajen al'umma dan misali dan in aka ce kai ne wazirin gari kaza to ayyukan wazirin suna nan a aje amma in sai dai a karanto muku sunan ayyukan tarihin ayyukan kawai ku ci gaba da ji amma ba aikace ba saboda haka su ma matan kuma kamar yadda suke tinkaho cewa dukkan abin da maza suka yi su ma za su iya to wannan ina ganin yana daga cikin abin da ya sabbaba ya zamanto yadda duk maza yadda maza suke shiga su nemi wato mukamai na siyasa da sauransu haka su ma suke nema su shiga to haka ma bangaren sarauta yadda maza suke shiga su nemo wato sarautu irin na siyasa su ma ba a barin su a baya saboda ganin cewa a baya ma kamar akwai irin su Queen Amina ta Zazzau kamar irin su sarauniyar Daurama da dai makamantan irin waɗannan suna ganin ai su ma suna da tarihi na siyasa na sarautu saboda haka kowace irin sarauta za su iya nema a ciki a ƙasar Hausa
9: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Ibrahim Ishak masharhanci kan harkokin masarautu da al'adun gargajiya dake tarihin Najeriya
18: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
9: gare ku masu saurare menene ra'ayinku game da yadda a yanzu mata ke samun sarautar gargajiya a matakai daban-daban ko kuna da wata shawara ga mata masu rike da sarautu sai mun ji daga gare ku madalla duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Goje Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
1: tuwa gaida Zainab Ibrahim RFI sai kuma shirinmu na gaba
19: Sashin Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum barkamu da warhaka Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana Kamar yadda kuka ji a labaran mu rahoton sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana kamar yadda kuka ji a labaran mu rahoton shekara-shekara da kungiyar kare

Toma da la da fatan an nishadantu da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin Najeriya ta sanar da fara kwashe ƴan ƙasar ta dake son komawa gida daga Afirka ta Kudu matakin da tace ya zama mata wajibi saboda tsanantar kyamar baki. Gwamnatin Zambia ta ce ba za ta amince da shirin taimakon kudaden tallafin lafiya Amurka ba sakamakon sharuɗin da ta gindaya akai. Haka nan kun ji cewa Amurka ta sanar da samun nasarar lalata kananan jiragen ruwan Iran 6 da kuma kakkabo su makamai masu linzami da tace an harba mata. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal, Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita. Mustafa ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duk a madadin su ka misali ke cewa mu ne lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashin Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22
1: Kamisali
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mun waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su Gwamnatin Najeriya ta sanar da fara kwaso ƴan ƙasar ta dake son komawa gida daga Afirka ta Kudu matakin da tace ya zama wajibi saboda tsananta kyamar baki. Gwamnatin Zambia ta ce ba za ta amince da shirin taimakon kudaden tallafin lafiya Amurka ba sakamakon sharuɗin da ta gindaya akai. Haka nan za ku ji cewa Amurka ta sanar da samun nasarar lalata kananan jiragen ruwan Iran 6 da kuma aka kabo su makamai masu linzami da aka harba mata. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta sanar da cewar za ta fara kwashe ƴan ƙasar da ke son komawa gida daga Afirka ta Kudu matakin da ta ce ya zama wajibi saboda hatsarantar kyamar baki da kuma rahoton mutuwar wasu ƴan Najeriya biyu sakamakon har-haren da aka kaiwa ƴan Cirani. Akalla ƴan Najeriya 130 ne suka riga suka yi rajista don neman a kwashe su zuwa gida sakamakon fargaban makomarsu da rashin tabbas. Dr. Rukayya Sa'idu daga Jami'ar Cape Town ta bayyana mana yadda 'yan siyasa ke amfani da lokacin zabe wajen rura wutar wannan matsalar.
2: Naji an ce din mutane suna so

0: tuma dalla a shekarun baya dai kamar yadda aka ji da farko karance karance littattafan Hausa sun shahara a tsakanin jama'a musamman ma dalibai daga cikin waɗannan littattafai kamar yadda muka zana akwai jiki magayi uwar gulma Shehu Umar magana jari ce ruwan bagaja da dai sauransu waɗanda suka taka rawa a fannoni daban-daban wajen tusa al'adun gargajiya ga al'ummar Hausawa tarbiyya da sasanin sunaye tare da kalmomin Hausa to sai dai a wannan zamani da muke ciki tasirin irin waɗannan littattafai yayi baya matuƙa kasancewar hankulan matasa da sauran jama'a sun fi karkata ne ga littattafan soyayya da shiga shafukan sadarwa na zamani da aka sani da internet Malam Sani Adamu Bello tsohon malamin darasin Hausa ne a kwalejin ilimi ta Aminu Sali a garin Azare ta jihar Bauchi yayi tsokaci kan gudunmuwar da littattafai suka bayar a fannin alkinta al'adun gargajiya bangaren al'ummar Hausawa
1: waɗannan littattafai da kake faɗa na kamar su magana jari irin su ruwan bagaja da su Shehu Umar duk waɗannan littattafai ne waɗanda ainihin marubuta littattafan Hausa na baya suka rubuta kuma suka yi tasiri wannan kuwa ya biyo bayan kokarin da hukumar talifi ta ƙasa ta ƙarfafa na ganin cewar an sanya gasa na yin rubuce-rubuce na ƙagaggun labarai abinda ya shafi kamar su wannan su magana jari su ruwan bagaja da su irin su kitsan rogo har ma da littattafai irin na wasan kwaikwayo irin su uwar gulma da makamantansu to duk waɗannan ya biyo bayan jajircewa ne da aka yi wajen ganin cewar an bunƙasa harshen Hausa an raya shi kuma ka san akwai bambanci tsakanin adabin baka da rubutaccen adabi wato Hausa da za a yi ta a furta ta a baki da kuma wanda zai kasance a rubuce a yau wannan abin ya kau a baya an yi kokari an dabbaka wannan kokari na yin rubuce-rubuce to duk waɗannan abubuwan da ya biyo baya ƙarfafa gwiwa na rubuce-rubuce da aka yi to amma yanzu sai ya kasance an yi watsi da wannan wannan shi ya kawo ya sanya aka samu koma baya ta fuskar abin da ya shafi karance-karance na addini da kuma na zamani
0: littattafai dai irin su dare 1001 karshen alewa ƙasa ai ga irin ta nan da makamantansu sun taka gagarumin rawa wajen koyar da tarbiyya ta gari a zukatan ɗalibai tare da cusa musu al'adun Hausawa tun suna ƙanana da yadda za su taimaka wa junansu a rayuwa Malam Muhammadu Ali Raja'i shi ma malamin darasin Hausa ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tattari Ali da ke garin Bauchi ya fito mana da fa'idojin irin waɗannan littattafai
2: akwai naso kan mu ce reflection of culture nason al'adun Bahaushe tsantsa na zahiri wanda zaka ganshi kawai tun daga kan irin kayayyakin da ake amfani da su na gidaje ne na sarauta ne na tafiye-tafiye ne na yaƙe-yaƙe ne da sauransu dukkan an samu abinda a tanadin kayan al'adu a cikin waɗannan abin nan din an samu tarbiyya wajen ganin yadda na gaba kowa ya san wane ne na gaba da shi an samu tarbiyya ma'ana gina tarbiyya a tsakanin al'umma yaɗa ilimi kyautata zamantakewa a tsakanin al'umma wanda in ka karanta su kawai ba sai an ce maka ma yi kaza ba kai kanka ka san wannan abu in ka yi shi ma zai amfane ka kuma zai amfane al'ummar ka zai fa amfane sauran jama'a baki daya an samu irin waɗannan sannan an samu abinda ake kira menene gwarzantaka haka misali in ka duba irin su yaƙe-yaƙe haka jarunta ya koyar da jaruntaka yanzu in ka ɗauki irin littattafai irin su Iliya ɗan mai ƙarfi kaga zunzurutun jaruntaka yake nunawa da sauransu idan ka ɗauki littafi irin na Shehu Umar ya karantar da kai tarbiyyar addini ma gaba ɗaya ya kunshi wannan irin ladduba na addini ya koyar da kai sannan idan ka ɗauki littafin irin su Jataunakin Lu ya nuna maka kame hannun wani daga aikata barna ayyukan fasadi an nuna maka cewa ba abu ne mai kyau ba idan kuma har mutun ya dore da yi akai akai to karshen sa ba zai yi kyau ba saboda haka sun ba da gudumawa sosai da sosai matuka
0: sai dai kuma mafi yawan dalibai ko matasa a wannan zamani ba su damu da karanta littattafai ba dake da alaka da al'adun gargajiya ba inda hankalinsu yafi karkata ga wayoyin hannu ko kuma littattafan soyayya Hafsat Mahmud matashiya da ta kammala karatun babbar diploma ta yi mana bayani kan alakar ta da tsofin littattafan Hausa
3: a gaskiya ni ban ma san su ba balla intina in karanta amma a lokacin da muke secondary school kamar lokacin da ake daukan darasin Hausa akwai malaman da suke kawo mana irin wa'annan littattafan amma tun bayan nan anan muka ajiye su muka watsar a yanzu kan bani karantawa gaskiya a gaskiya dan yi sha'awan su abinda yasa dan yi sha'awan su a da lokacin da ake koyar mana su muna karuwa da shi anan da ka samu wata ma'anan kalma ma da baka san da shi ba anan da ka ji labarin tarihin irin sarakunan da tsofin da abubuwa da aka yi na al'adu na da to kaga mu kuma yanzu da ba mu karantawa abu yanzu mai sauki ma wanda da ya faru a dan ka zo ka tambaye mu sai dai muna zuru-zuru da ido ba mu san meye al'adar mu ba ba mu san tushen al'adar mu ba kuma duk saboda rashin karantawan ne ya jawo mana haka ni matsala na zamanin ma ban karanta ba ballantana in karanta na baya musamman yanzu da aka nuna mana yanda littattafan suke da muhimmanci karuwan da ake samu a cikin su darasin da yake koyarwa zai mai da ka baya ka san tushenka ka san al'adanka ka san tarihin kasarka
0: a cewar malam Idris Ishak masharanci ka al'amuran da suka shafi al'adun gargajiya marubuta tsofin littattafan da Hausa sun yi amfani da nagartacciyar al'adar Hausawa ne wajen isar da sakonni dake cikin littattafan nasu inda yace wannan dalili ne bambanta su da littattafai na wannan zamani
4: to farko dai abin da yasa wadancan wato irin gudunmuwar da wadancan littattafai suka bayar a wancan lokaci da yake na farko dai faki haine yawanci suka rubuta su kamar irin su ita ruwan bagaja magana jari Iliya dan mai karfi da dai sauran irin wadannan littattafan wato sun yi amfani da nagartacciyar al'ada ta da suka rubuta su sannan kuma sun taka rawa na farko wajen jarumta wajen tashi tsaye wajen neman na kai da kuma alkinta al'adu da kuma tarbiya irin gudumar da suka bayar kenan wanda har ba zan manta ba tun a makarantu irin na primary zaka ji ana koyar da su kuma suna daga cikin basic abubuwan da ake koyarwa a wannan lokaci wanda da gaske ne sun bada gudunmuwa kwarai da gaske to abubuwa biyu ne zuwa uku na farko akwai irin yadda yanzu al'umar yanzu gaske shine ba su san karatu na daya kenan sannan kuma yawanci tasirin fina-finai wanda mutane sun fi son kallo akan karatu to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ya sa mutane ba sa mai da hankali wajen karanta irin waɗannan littattafan ballantana su ɗauki darussa a cikinsu sannan irin fina-finai na Hausa da na Turai da dai sauransu waɗannan sun tasirantu wajen duk irin waɗancan saƙonni sai waɗannan fina-finan suka maye gurbinsu da sauransu da kuma tasirin wasu abubuwa kamar social media da sauransu wanda sun yi dominating wato sun mamaye gurbin waɗannan karance-karancen azukatan al'umma
0: masana da dama sun tafi akan fahimtar cewa sake dawo da irin waɗannan littattafai cikin manhajar karatu a makarantun Najeriya zai taimaka matuƙa wajen dora matasa kan turbar sanin asalinsu da kuma alkiblar da aka dora su a yanzu to jama'a duka da wannan muka kawo karshen wannan shirin wanda yayi dubi kan tasirin tsofaffin littattafan Hausa wajen gyaran tarbiya da kare al'adu tare da nishadantarwa a madadin kowa da kowa musamman ma Ibrahim Malam Goje wakilinmu daga Bauchi a tarayyar Najeriya ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa nike cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji muku
5: kuma da an gaida Abdullahi Isa da wannan

Soma da la da fatan an nishadantu da haka ne kuma muka kawo karshen shirin a wannan lokaci inda kuka ji cewa gwamnatin Najeriya ta sanar da fara kwashe ƴan ƙasarta dake son komawa gida daga Afirka ta Kudu matakin da ta ce ya zama mata wajibi saboda tsanantar kyamar baki. Gwamnatin Zambia ta ce ba za ta amince da shirin taimakon kudaden tallafin lafiya Amurka ba sakamakon sharuɗin da ta gindaya akai. Haka nan kun ji cewa Amurka ta sanar da samun nasarar lalata kananan jiragen ruwan Iran 6 da kuma kakkabo su makamai masu linzami da ta ce an harba mata. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku musamman ma jagoran shirin Abdulkarim Ibrahim Shikal, Azima Bashir Aminu muka yi asibanci tare da ita. Mustapha ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Duk a madadinsu, ka misali ke cewa mu ne lafiya.

0: magigani idan sai
1: to madalla a shekarun baya dai kamar yadda aka ji da farko karance-karancen littattafan Hausa sun shahara a tsakanin jama'a musamman ma dalibai daga cikin waɗannan littattafai kamar yadda muka zana akwai jiki magayi uwar gulma Shehu Umar magana jari ce ruwan bagaja da dai sauransu waɗanda suka taka rawa a fannoni daban-daban wajen tusa al'adun gargajiya ga al'ummar Hausawa tarbiyya da sa sanin sunaye tare da kalmomin Hausa to sai dai a wannan zamani da muke ciki tasirin irin waɗannan littattafai yayi baya matuƙa kasancewar hankulan matasa da sauran jama'a sun fi karkata ne ga littattafan soyayya da shiga shafukan sadarwa na zamani da aka sani da internet Malam Sani Adamu Bello tsohon malamin darasin Hausa ne a kwalejin ilimi ta Aminu Sale a garin Azare ta jihar Bauchi yayi tsokaci kan gudunmuwar da littattafai suka bayar a fannin alkinta al'adun gargajiya bangaren al'ummar Hausawa
2: waɗannan littattafai da kake faɗa na kamar su magana jari irin su ruwan bagaja da su Shehu Umar duk waɗannan littattafai ne waɗanda ainihin marubuta da littattafan Hausa na baya suka rubuta kuma suka yi tasiri wannan kuwa ya biyo bayan kokarin da hukumar talifi ta ƙasa ta ƙarfafa na ganin cewar an sanya gasa na yin rubuce-rubuce na ƙagaggun labarai abinda ya shafi kamar su wannan su magana jari su ruwan bagaja da su irin su kitsan rogo har ma da littattafai irin na wasan kwaikwayo irin su uwar gulma da makamantansu to duk waɗannan ya biyo bayan jajircewa ne da aka yi wajen ganin cewar an bunƙasa harshen Hausa an raya shi kuma ka san akwai bambanci tsakanin adabin baka da rubutaccen adabi wato Hausa da za a yi ta a furta ta a baki da kuma wanda zai kasance a rubuce a yau wannan abin ya kau a baya an yi kokari an dabbaka wannan kokari na yin rubuce-rubuce to duk waɗannan abubuwan da ya biyo baya ƙarfafa gwiwa na rubuce-rubuce da aka yi to amma yanzu sai ya kasance an yi watsi da wannan shi ya kawo ya sanya aka samu koma baya ta fuskar abin da ya shafi karance-karance na addini da kuma na zamani
1: littattafai dai irin su dare 1001 karshen alewa ƙasa ai ga irin ta nan da makamantansu sun taka gagarumin rawa wajen koyar da tarbiyya ta gari a zukatan ɗalibai tare da tusa musu al'adun Hausawa tun suna ƙanana da yadda za su taimaka wa junansu a rayuwa Malam Muhammadu Ali Raja'i shi ma malamin darasin Hausa ne a kwalejin kimiyya da fasaha ta Abubakar Tattari Ali da ke garin Bauchi ya fito mana da fa'idojin irin waɗannan littattafai
3: akwai naso kan mu ce reflection of culture nason al'adun Bahaushe tsantsa na zahiri wanda zaka ganshi kawai tun daga kan irin kayayyakin da ake amfani da su na gidaje ne na sarauta ne na tafiye-tafiye ne na yaƙe-yaƙe ne da sauransu duka an samu abinda a tanadin kayan al'adu a cikin waɗannan abunan din an samu tarbiyya wajen ganin yadda na gaba kowa ya san wane ne na gaba da shi an samu tarbiyya ma'ana gina tarbiyya a tsakanin al'umma yaɗa ilimi kyautata zamantakewa a tsakanin al'umma wanda in ka karanta su kawai ba sai an ce maka mayi kaza ba kai kanka ka san wannan abu in kai shi ma zai amfane ka kuma zai amfane al'ummar ka zai amfane sauran jama'a baki daya an samu irin waɗannan sannan an samu abinda ake kira menene gwarzantaka haka misali in ka duba irin su yaƙe-yaƙe haka jarunta ya koyar da jaruntaka yanzu in ka ɗauki irin littattafai irin su Iliya ɗan mai ƙarfi kaga zunzurutun jaruntaka yake nunawa da sauransu idan ka ɗauki littafi irin na Shehu Umar ya karantar da kai tarbiyyar addini ma gaba ɗaya ya kunshi wannan irin ladduba na addini ya koyar da kai sannan idan ka ɗauki littafin irin su Jatau na Kyallu ya nuna maka kame hannun wani daga aikata barna ayyukan fasadi an nuna maka cewa ba abu ne mai kyau ba idan kuma har mutun ya dore da yi akai to karshen sa ba zai yi kyau ba saboda haka sun ba da gudumawa sosai da sosai matuka
1: sai dai kuma mafi yawan dalibai ko matasa a wannan zamani ba su damu da karanta littattafai ba da ke da alaka da al'adun gargajiya ba inda hankalinsu ya fi karkata ga wayoyin hannu ko kuma littattafan soyayya Hafsat Mahmud matashiya da ta kammala karatun babbar diploma ta yi mana bayani kan alakar ta da tsoffin littattafan Hausa
4: a gaskiya ni ban ma san su ba balle intina in karanta amma a lokacin da muke secondary school kamar lokacin da ake daukan darasin Hausa akwai malaman da suke kawo mana irin wa'annan littattafan amma tun bayan nan anan muka ajiye su muka watsar a yanzu kan bani karantawa gaskiya a gaskiya dan yi sha'awan su abinda yasa dan yi sha'awan su a da lokacin da ake koyar mana su muna karuwa da shi anan da aka samu wata ma'anan kalma ma da baka san da shi ba anan da aka ji labarin tarihin irin sarakunan da tsofin da abubuwa da aka yi na al'adu na da to kaga mu kuma yanzu da ba mu karantawa abu yanzu mai sauki ma wanda da ya faru a da an ka zo ka tambaye mu sai dai muna zuru-zuru da ido ba mu san meye al'adar mu ba mu san tushen al'adar mu ba kuma duk saboda rashin karantawa ne ya jawo mana haka ni matsala na zamanin ma ban karanta ba ballantana an karanta na baya musamman yanzu da aka nuna mana yanda littattafan suke da muhimmanci karuwan da ake samu a cikin su darasin da yake koyarwa zai mai da ka baya ka san tushen ka ka san al'adar ka ka san tarihin kasarka
1: a cewar malam Idris Ishak masharanci ka al'amuran da suka shafi al'adun gargajiya marubuta tsoffin littattafan da Hausa sun yi amfani da nagartacciyar al'adar Hausawa ne wajen isar da sakonni da ke cikin littattafan nasu inda yace wannan dalili ne bambanta su da littattafai na wannan zamani
5: to farko dai abin da yasa wadancan wato irin gudunmuwar da wadancan littattafai suka bayar a wancan lokaci da yake na farko dai faki haine yawanci suka rubuta su kamar irin su ita ruwan bagaja magana jari Iliya dan mai karfi da dai sauran irin waɗannan littattafan wato sun yi amfani da nagartacciyar al'ada ta da suka rubuta su sannan kuma sun taka rawa na farko wajen jarumta wajen tashi tsaye wajen neman na kai da kuma alkinta al'adu da kuma tarbiya irin gudunmuwar da suka bayar kenan wanda har ba zan manta ba tun a makarantu irin na primary zaka ji ana koyar da su kuma suna daga cikin basic abubuwan da ake koyarwa a wannan lokaci wanda da gaske ne sun bada gudunmuwa kwarai da gaske to abubuwa biyu ne zuwa uku na farko akwai irin yadda yanzu al'ummar yanzu gaskiyan shine ba su san karatu na ɗaya kenan sannan

0: abu tun daga farko kaga ya an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
1: to yanzu yaranki nawa misali
0: ya'ya na tara
1: cikin su ba wanda kika register yi
0: cikin su ba wanda nayi wa ai na faɗa
1: duka sun yi karatun boko yanzu
0: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai yan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da ba mu nemi takarda ba tun da wuri
1: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
0: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare aka takardo rashin wannan takardar bi samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke kin ga ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwan ta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin ga duk ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to in suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti a yi musu takardun haihuwa saboda rashin wannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
2: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
3: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
2: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
3: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
2: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
4: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
3: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Nigeria
6: nanan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinjim da yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
7: mi saukar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
6: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci
7: to kwanakin baya kun girgir wani registan haihuwa ta hanyar daura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
6: Eh wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya akan takarda ba domin muna son ƴaƴan mu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
7: ne takardar ya hauka automatically ya haukan wanda zai je ya duba wayarsa
6: duk wanda ya register ta manual muna da record ɗinsa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanansa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje dan haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
7: ne a gaba ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
6: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
5: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban da rakta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya

0: Yanzu kuma sai gida Afrika inda jaruma Uche Montana take kafa tarihi a masana'antar Nollywood ta Nigeria. Sabon film ɗinta Monica 2 ya gigita internet cikin sa'o'i 24 kacal da fitarsa a YouTube. Mutane sama da miliyan 4.3 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finanmu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Yau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe. Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da ƙalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo, amma fa akwai sharadi. Ta ce dole ne mai shirya wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben. Anya wannan dambe zai yi kuwa mu zuba ido mu gani.
1: Da fatan an nishadantu. A Najeriya, karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a ƙasar. Duk da ɗimbin kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar ƙasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantacciyar wutar lantarki, lamarin da ke shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a faɗin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarwar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni, wallahi da furoko na faya ba mu mita. Kuma na pandemita dukansu ya zo yanzu each one month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card.
2: Amma yayin ne samu wuta ana kawo wuta din akai
3: wuta ana kawo wuta kuma ba kulu-kulum.
2: Wannan matsalar ta rashin daidaituwar lamarin wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durkushewar kananan masana'antu, rashin aikin yi da ma tsadar rayuwa a ƙasar. Wata sana'ar da sai da lantarkin ake yin ta ita ce sana'ar nan ta injin niƙa. Kuma Alhaji Bala Ahmad shi ne mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan yau, akwai ne gobe babu, da kuma yanayin shi yanda muke siyan wutan kansa mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu dukwanni. Kaga ya za mu yi mu sarrafa da kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ba, baya da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejece da iyalansa. Wallahi wani lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali ke komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutarsu.
5: In ka tafi ƙaramar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutarmu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Dan haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan generator ake yin sa.
2: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashin wutar lantarki kudi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashin wutar lantarki a ƙasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi ya tausayawa masu sana'ar da ke jingine da wutar lantarki a ƙasar.
6: A gaskiya suna cikin matsala, na san da iyalai san da lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara, wutan nan ba kawo shi ba, ba su da aikin da za su kuma su cire shi kamar yadda na ga magan nan kuma a zo a matsa masa sai ba da kuɗi. Kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fiso ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu.
2: Duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura, yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matakar muhimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da muhimman abubuwan raya kasa dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane amma ya zuwa yanzu akwai daidaikun kasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba musamman a yankunan karkara da wasu iyaye basu damu su mayar da hankali akai ba ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu basu sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin muhimmancin mallakar wannan takarda ga duk dan da aka haifa saboda tantance shi a matsayin dan kasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwa ta ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban director daga hukumar kidaya ta kasa, reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta hada mana wannan rahoto.
7: Rayuwa ta.
9: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samun musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
10: da ke cewa mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewa ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba daya, so ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji bakin ciki sosai a ran shi.
9: A nasu bangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
11: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su, suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
9: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
12: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17 ko ina kaje ko wani local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda.
9: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴan su rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba.
7: RFI.
8: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
13: Eh gaskiya rijista tana da muhimmanci ta haihuwa saboda ganin gaskiya mu da abin da muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba a yi mana ba. Shi yasa ba mu maida hankali mun wa ƴaƴanmu ba. Sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci. To sai ka tashi kai ka gani ba a yi ma ba. Saboda ba a yi maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi maida hankali akan abin da yafi muhimmanci.
9: To yanzu yaran ki nawa misali?
13: Ƴaƴana tara.
9: Cikin su ba wanda kika wa rijista yi?
13: Cikin su ba wanda na yi wa. Ai na faɗa
9: duka sun yi karatun boko yanzu?
13: Su manya gaskiya ba wani karatu ne na a zo a gani ba. To sai ƴan ƙannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na daɗa ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takardar ba tun da wuri.
9: To me ya faru ya sa kika ji cewa me yasa dama kun yi?
13: Kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare a kawo takardu. Rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke yi. Kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a. To ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi. Kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba. Sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara. Shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi. kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin gani ba za mu sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin guyuwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takaddan haihuwa idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ai musu takaddan haihuwa saboda rashin wayannan takaddun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
14: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
16: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
17: nanan yaran da ba ya register a Kano ba wanda suna nan jinjim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to su ne muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
18: mi saukarin zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
17: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a basu kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa dewa suna nan attached to wannan takardar haihuwar da muhimmanci
18: to kwanakin baya kun gargar wani registan haihuwa ta hanyar daura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
17: tsari me zaka ci har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya kan takarda ba domin muna son ƴaƴan mu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
18: ne takardar ya hau kai automatically ya hau kan wanda zai je ya duba wayarsa
17: duk wanda ya register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanansa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aji don haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
18: ne ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
17: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
16: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
16: gare ku masu saurare shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa menene ra'ayinku dangane da muhimmancin mallakar wannan takarda waɗanne kalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Bissalamu huta lafiya.
1: To a gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta.
20: RFI.
1: Kene yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
2: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai, assalamu alaikum. Kabiru Muhammad dan Bauchi ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan shirin gwamnatin jamhuriyar Niger da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada cike har da makarantun Islamiya. Tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni, shugabannin kananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro. Wannan shine maudu'in da aka bayo mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan sako daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji, jihar Maradi. Muna goyon bayan wannan mataki ganin yadda ƙasarmu ke cikin barazanar tsaro, kuma mahukunta sun gano 'yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare don samun damar kitsa ayyukansu. Allah muke roƙo da ya tsare mana ƙasarmu Nijar. Amin. Yusuf Haruna, Kariya, Nijar. Umarnin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu jamhuriyar Nijar ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla ya yi daidai. Masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune, yaro ko ya hau da dan dutse ba zai hango ba. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatanmu. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Garba Idi Wise da Magaram daga birnin tarayyar Nigeria, Abuja. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummarmu. Sanusi Badatai da Magara, to ganin cewa ba gaba gadi kawai aka ɗauki wannan mataki ba, a matsayina na ɗan ƙasa wallahi ni dai na goyi bayansa 100%, domin a addini ma an ba mu damar ɗaukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke ƙoƙarin cin mana. Don haka kafatanin 'yan Nijar, ina fata za mu dunƙule waje guda mu ceto ƙasarmu ta Nijar, wanda ita kaɗai muka mallaka daga durƙushewa. Ya Allah ka ba mu nasara. Iliya Usaini Usman, journalist, Patterson daga jihar Yobe, Arafa Hausa, ku faɗa wa gwamnatin jamhuriyar Nijar a gaskiya kan wannan batu. Ba garkame masallatai ba ne mafita, ta sake sabon lalle domin su 'yan ta'adda masu ɗaukar rai ba su da wata alaƙa da musulunci. Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar, ta malam dai ba ta wuce amin, mu dai fatanmu addu'armu a kodayaushe ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar ta yi don magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kulliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya, Arafa Hausa, mun gode. Nabima Abdullahi tsohuwar mada, hakan ya yi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Nijar mafaka a gare su. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, Najeriya da Nijar duniya baki ɗaya. Masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 2347663661. Sai wannan sakon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya. A samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso.
20: Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya garkamar masallatai da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallatai tare da makarantun Islamiya wannan siyasa ce kawai domin masallatai da makarantun Islamiya ba wuraren saukar baki bane daga karshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci Masu sauraro tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu domin kuwa anan zamu ja labulan shirin namu na yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
1: ga baki din shirin kenan a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abinda ake shirin aikatawa UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan Babban kwamandan sojin Amurka ya ce sun gama shirye-shirye kuma umarni kawai suke jira domin afkawa Iran da yaki. A madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris shine ya hada shirin a wannan dare. Mustafa Adebisi shine injiniyan mu. Karibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: a gaskiya suna cikin matsala na san da iyalai san da lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara wutan nan ba kawo shi ba ba su da aikin da za su kuma su cire shi kamar yadda na ga magan nan kuma a zo a matsa masa sai ba da kuɗi kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fiso ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu
1: duk kokarin da nayi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malon Goje, Bauchi, RFI Hausa.
2: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da muhimman abubuwan raya kasa dalilin da ya sanya hukumomi wajen tashi akan mutane amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba musamman a yankunan karkara da wasu iyaye basu damu su mayar da hankali akai ba ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu basu sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin muhimmancin mallakar wannan takarda ga duk dan da aka haifa saboda tantance shi a matsayin dan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban director daga hukumar kidaya ta ƙasa, reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta hada mana wannan rahoto.
3: Rayuwata.
5: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Barira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
6: da ke cika mu iyaye mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwar, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai yadda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya. So ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ran shi.
5: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
7: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su. Suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare. Idan network din bai zama da availability ba, aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
5: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
8: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17 ko ina kaje kowane local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takarda.
5: Masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴansu rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan. Yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad, uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa.
9: Eh gaskiya rijista tana da muhimmanci ta haihuwa saboda ganin gaskiya mu da abin da muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba a yi mana ba. Shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴanmu ba. Sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa. Kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci. To sai ka tashi kai ka gani ba a yi ma ba. Saboda ba a yi maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da

0: Yanzu kuma sai gida Afrika inda jaruma Uche Montana take kafa tarihi a masana'antar Nollywood ta Nigeria. Sabon film inta Monica 2 ya gigita internet cikin sa'o'i 24 kacal da fitarsa a YouTube. Mutane sama da miliyan 4,300 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finanmu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Ila yau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe. Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da kalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo, amma fa akwai sharadi. Ta ce dole ne mai shirya wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben. Anya wannan dambe zai yi kuwa mu zuba ido mu gani.
1: To da fatan an nishadantu. A Najeriya, karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a ƙasar. Duk da ɗimbin kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar ƙasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantacciyar wutar lantarki, lamarin da ke shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a faɗin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarwar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni, wallahi da furoko na faya ba mu mita. Kuma na fan da mita dukansu ya zo yanzu. Each 1 month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card.
2: Amma yayin ne ya samu wuta ana kawo wuta din akai?
3: Wuta ana kawo wuta kuma ba kulu-kulum.
2: Wannan matsalar ta rashin daidaituwar lamarin wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durƙushewar ƙananan masana'antu, rashin aikin yi da matsadar rayuwa a ƙasar. Wata sana'ar da sai da lantarkin ake yinta ita ce sana'ar nan ta injin niƙa. Kuma Alhaji Bala Ahmad shine mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan. Yau akwai ne gobe babu. Da kuma yanayin shi yanda muke sayan wutan kansa. Mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu dukanni. Kaga ya zamu yi mu sarrafa. Da kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ba. Baya da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejece da iyalansa. Wallahi wani lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali ke komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutarsu.
5: In ka tafi karamar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutar mu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Da haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan generator ake yin sa.
2: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashin wutar lantarki kuɗi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashin wutar lantarki a ƙasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi ya tausayawa masu sana'ar da ke jingine da wutar lantarki a ƙasar.
6: A gaskiya suna cikin matsala na sanda iyalai, sanda lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara. Wutan nan ba kawo shi ba, ba su da aikin da za su yi. Kuma su tsiri kamar yadda na gaya maka nan kuma a zo a matsa masa sai sun ba da kuɗi. Kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fiye su ya yanke shi an ji an ba da dan wani abu.
2: Duk ƙoƙarin da na yi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura. Yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
1: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
7: Rayuwata.
8: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sanninmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI, sunana Zainab Ibrahim. mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matakar mahimmanci ga kowane mahaluki domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'ummar ta wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan rayuwar ƙasa dalilin da ya sanya hukumomi wajen tashi akan mutane amma ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun kasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba musamman a yankunan karkara da wasu iyaye basu damu su mayar da hankali akai ba koda yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu basu sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk dan da aka haifa saboda tantance shi a matsayin dan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu Shirin rayuwa ta ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano Najeriya Hajiya Umaima Ahmad wadda matsalar ta shafa da kuma Alhaji Balarabe Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa reshen jihar Kano amma kafin nan wakiliyar mu daga jihar Kano Aisha Jibril Ahmad ta hada mana wannan rahoto
7: rayuwa ta
9: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samun musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwa ta ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Bayira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
10: da ke cika mu iyayen mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwar ana ba su shawara. Cewar ya kamata a yi rijista haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai yanda ba za a iya yin komai ba sai da ita wata mata gwamna ce wata ba a kasar nan ma ta zauna ba gaba daya so ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba saboda rijista haihuwar nan yaro zai ji bakin ciki sosai a ran shi
9: a nasu bangaren Umara Barka jami'in da ke gudanar da aikin rijista a karamar hukumar Kabo ya bayyana wasu kalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
11: wuraren da wayannan mutane suke suna da nisa kware da gaske yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aiki su suna amfani ne da iya abin da suke da su duk sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare idan network din bai zama da availability ba aiki bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi
9: Asiya Tukur Idris jami'ar hukumar kididdiga ta ce
12: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi taka daihuwa daga shekara ranan haihuwa zuwa shekara 17 ko ina kaje kowane local government ba apart from tsanyawa to za a samu wannan takarda haihuwa
9: masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴan su rijistar haihuwa domin kare makomar su a nan gaba
7: RFI
8: to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa
13: gaskiya register tana da muhimmanci ta haihuwa saboda ganin gaskiya mu da abinda muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba ai mana ba shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴan mu ba sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
9: to yanzu yaran ki nawa misali
13: ƴaƴa na tara
9: cikin su ba wanda kika register yi
13: cikin su ba wanda na yi wa ai na faɗa
9: duka sun yi karatun boko yanzu
13: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai ƴan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri
9: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
13: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare a ka takardu rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke yi kin ga ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin gani da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin gani ba za mu sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su kwarin guyuwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takaddan haihuwa idan kuma a gida suka haihu to idan suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu karfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ai musu takaddan haihuwa saboda rashin wayannan takaddun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴanmu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
7: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
14: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
7: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
14: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
7: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
15: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
14: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
16: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwa ta ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
17: nanan yaran da ba yi register a Kano ba wanda suna nan jinkim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to su ne muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
18: yi saukar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
17: muhimmancin ta yana da yawa karka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmin
18: to kwanakin baya kun gargari wani registan haihuwa ta hanyar da'ura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon
17: wato har yanzu National Population Commission ba ta tsaida yin register yadda ake ta gargajiya kan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wadda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yarda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen Najeriya
18: ne takardar ya hau kai automatically ya hau kan wanda zai je ya duba wayarsa
17: duk wanda ya yi register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanansa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje don haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira MPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
18: ne a kai ko da ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
17: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
16: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
19: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-08-88-99-00
16: gare ku masu saurare shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa menene ra'ayinku dangane da muhimmancin mallakar wannan takarda waɗanne kalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Bissalamu huta lafiya.
1: To gaida Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta.
20: RFI.
1: Kene yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
21: Oh.
2: Me sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai Assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Dambauci ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakin ku ne kan shirin gwamnatin Jamhuriyar Niger da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada ciki har da makarantun Islamiya. Tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni, shugabannin kananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro. Wannan shine maudu'in da aka bayar mai sauraro damar tofa albarkacin bakin sa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan sako daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji, jihar Maradi. Muna goyon bayan wannan mataki ganin yadda ƙasarmu ke cikin barazanar tsaro, kuma mahukunta sun gano 'yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare don samun damar kitsa ayyukansu. Allah muke roƙo da ya tsare mana ƙasarmu Nijar. Amin. Yusuf Haruna Kariya, Nijar. Umarnin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu Jamhuriyar Nijar ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla ya yi daidai. Masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune, yaro ko ya hau da nan dutse ba zai hango ba. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatanmu. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Garba Idi Wise da Magaram daga birnin tarayyar Nigeria Abuja. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummarmu. Sanusi Badatai da Magara, to ganin cewa ba gaba gadi kawai aka ɗauki wannan mataki ba, a matsayina na ɗan ƙasa wallahi ni dai na goyi bayansa 100%, domin a addini ma an ba mu damar ɗaukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke ƙoƙarin cin mana. Don haka kafatanin 'yan Nijar, ina fata za mu dunƙule waje guda mu ceto ƙasarmu ta Nijar, wanda ita kaɗai muka mallaka daga durƙushewa. Ya Allah ka ba mu nasara. Iliya Usaini Usman, journalist, Patterson daga jihar Yobe, Arafa Hausa, ku faɗa wa gwamnatin Jamhuriyar Nijar a gaskiya kan wannan batu. Ba garkame masallatai ba ne mafita, ta sake sabon lale domin su 'yan ta'adda masu ɗaukar rai ba su da wata alaƙa da musulunci. Umar Ari Badai Abadan daga jihar Difa a Jamhuriyar Nijar, ta malam dai ba ta wuce amin, mu dai fatanmu addu'armu a koda yaushe ita ce Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasashenmu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Nijar ta yi don magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kwalliya ta biya kuɗin sabulu har da soso. Ku tashi lafiya, Arafa Hausa, mun gode. Nabima Abdullahi tsohuwar mada, hakan ya yi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Nijar mafaka a gare su. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa, Najeriya da Nijar duniya baki ɗaya. Masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafinmu na Facebook ko ta manhajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-0666-35-6641. Sai wannan saƙon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya. A samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso.
20: Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya garkama masallatai da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallatai tare da makarantun Islamiya wannan siyasa ce kawai domin masallatai da makarantun Islamiya ba wuraren saukar baki bane daga karshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci Masu sauraro tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu domin kuwa anan zamu ja labulan shirin namu na yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International Arafai musamman injiniyan mu na yau Mustafa ADBC da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri ni Kabiru Muhammad dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba
1: ga baki din shirin kenan a wannan dare sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abin da ake shirin aikatawa UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan Babban kwamandan sojin Amurka ya ce sun gama shirye-shirye kuma umarni kawai suke jira domin afkawa Iran da yaki. A madadin dukkanin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris shine ya hada shirin a wannan dare. Mustafa ADBC shine injiniyan mu. Karibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: Yanzu kuma sai gida Afrika inda jaruma Uche Montana take kafa tarihi a masana'antar Nollywood ta Nigeria. Sabon film inta Monica 2 ya gigita internet cikin sa'o'i 24 kacal da fitarsa a YouTube. Mutane sama da miliyan 4,300 ne suka kalla. Wannan babban nasara ce ga harkar fina-finanmu na gida wanda ke nuna cewa rarraba fina-finai ta yanar gizo ita ce makomar. Yau a gida Najeriya muke daga ƙarshe rikici ya koma fagen dambe. Jaruma Lizzy Anjorin ta amince da kalubalen dambe tsakaninta da Iyabo Ojo, amma fa akwai sharadi. Ta ce dole ne mai shirya wasan polo Okoye ya fara fafatawa da mijinta Chief Lawal har zagaye 10 kafin ita kuma ta shiga filin damben. Anya wannan dambe zai yiwu kuwa? Mu zuba ido mu gani.
1: To da fatan an nishadantu. A Najeriya, karancin wutar lantarki na ci gaba da kasancewa ɗaya daga cikin manyan matsaloli da ke kawo tarnaƙi ga ci gaban sana'o'i da tattalin arziki a ƙasar. Duk da ɗimbin kuɗaɗe da gwamnatocin ƙasar suka nutsar a wannan sashi, al'ummar ƙasar da dama na ci gaba da kuka game da rashin ingantaccen wutar lantarki, lamarin da ke shafar harkokin rayuwa na yau da kullum a faɗin ƙasar. Ga rahoton da wakilinmu a Bauchi Ibrahim Malam Goji ya hada mana game da wannan matsala.
2: Wata cibiyar sanarar walda kenan da jagoranta Mr. Emmanuel Godwin ke cewa matsalar da suke ci a yanzu ita ce ta rashin wutar lantarki akai-akai ko kuma rashin inganci ko kuma karfinta.
3: The way ya shafe ni, wallahi da furoko na faya ba mu mita. Kuma na pandemita dukansu ya zo yanzu each one month zan biya 10,000 kuma zan siya da charge card.
2: Amma yayin ne ya samu wuta ana kawo wuta din akai
3: wuta ana kawo wuta kuma ba kulukulum.
2: Wannan matsala ta rashin daidaituwar lamarin wutar lantarki a Najeriya ita ta sababa matsaloli irin su durkushewar kananan masana'antu, rashin aikin yi da matsadar rayuwa a kasar. Wata sana'ar da saida lantarkin ake yinta ita ce sana'ar nan ta injin niƙa. Kuma Alhaji Bala Ahmad shine mataimakin shugaban masu wannan sana'a a jihar Bauchi.
4: Gaskiya muna fama da matsalan wuta kan. Yau akwai ne gobe babu. Ga kuma yanayin shi yanda muke sayan wutan kansa. Mukan cire naira 1,000 ne a ba mu unit kwaya 4 da wasu dukanni. Kage ya zamu mu sarrafa. Ga kuma halin da talaka yake ciki. Wallahi wani zai zo maka da shi ba. Baya da abin da zai biya ka kai masa aikin dogejece da iyalansa. Wallahi wani lokacin sai dai mu yi hakuri kawai.
2: Wannan ce ta sanya masu hali.

0: yake komawa ga na'urar samar da lantarki mai amfani da hasken rana, yayin da waɗanda ba su da hali irin su Saddam Mato a garin Ningi a jihar Bauchi ke cewa a shekara sun san lokutan samun wutarsu.
1: In ka tafi karamar hukumar Ningi, za mu iya faɗa maka mu wutar mu a shekara mun san lokutan da muke samun wuta. Mun san lokutan da kawai in wannan lokacin yayi mun san sai nan da wata kaza ne da mu ƙara samun wuta. Don haka mu kafin mu kai ga lokutan ma hidimomin mu a yanzu duk wani abu da ya shafi sana'a mu akan generator ake yin sa.
0: Babu gwamnatin da ta wanzu a baya-bayan nan wacce bata warewa sashin wutar lantarki kuɗi mai tsoka a Najeriya ba, amma har yanzu matsalar sashin wutar lantarki a ƙasar kamar an shuka dusa. Malam Ma'azu Isa, shugaban al'umma ne a cikin garin Bauchi, ya tausayawa masu sana'ar da ke jingine da wutar lantarki a ƙasar.
2: A gaskiya suna cikin matsala, nasan da iyalai suna da lalurai da yawa a kansu wanda jiki suka dogara. Wutan nan ba kawo shi ba, ba su da aikin da za su yi, kuma su cire shi kamar yadda na gaya magana nan, kuma a zo a matsa masa sai sun ba da kuɗi. Kuma har ya kai ga shi an ba da wani in fuse ya yanke shi an je an ba da dan wani abu.
0: Duk kokarin da na yi domin jin ta bakin kamfanin wutar lantarki mai kula da yankin Bauchi abin ya ci tura, yayin da jama'a ke ci gaba da kwana da wuni da takaicin rashin gyaruwar wannan matsala ta lantarki a Najeriya. Ibrahim Malam Goje, Bauchi, RFI Hausa.
3: RFI. To yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
4: Rayuwata.
5: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Mallakar takardar shaidar haihuwa abu ne mai matukar mahimmanci ga kowane mahaluki, domin ita ce hanya daya da gwamnati ke amfani da ita wajen sanin adadin al'umar ta, wanda hakan ke taimakawa wajen tsara kasafin kuɗi da kuma samar da mahimman abubuwan raya ƙasa. Dalilin da ya sanya hukumomi wajabta shi akan mutane. Ya zuwa yanzu akwai ɗaiɗaikun ƙasashe masu tasowa irin Najeriya da ba kowane yaro ke samun sa'ar mallakar takardar haihuwa ba, musamman a yankunan karkara da wasu iyaye ba su damu su mayar da hankali a kai ba. Ko da yake masu ruwa da tsaki da makungiyoyi masu zaman kansu ba su sadu da wajen ci gaba da wayar da kan al'umma sanin mahimmancin mallakar wannan takarda ga duk ɗan da aka haifa, saboda tantance shi a matsayin ɗan ƙasa da kuma samun sauki yayin neman ilimi a ciki da wajen kasar da dai sauransu. Shirin rayuwata ya tattauna da wata uwa daga jihar Kano, Najeriya, Hajiya Umaima Ahmad, wadda matsalar ta shafa, da kuma Alhaji Balarabe Kabir, babban darakta daga hukumar kidaya ta ƙasa reshen jihar Kano. Amma kafin nan, wakiliyarmu daga jihar Kano, Aisha Jibril Ahmad, ta haɗa mana wannan rahoto.
4: Rayuwata.
6: Rijistar haihuwa na ɗaya daga cikin muhimman matakai da ke tabbatar da ƴanci ga yara tun daga lokacin da aka haife su. Wannan tsari yana taimakawa gwamnati wajen sanin adadin yaran da aka haifa, musamman kasafin kuɗi da kuma samar musu da muhimman ayyuka kamar ilimi da kiwon lafiya. Filin rayuwata ya ji ta bakin wata uwa a jihar Kano da ke Najeriya, Hajiya Barira Kabir Dambazo, ta bayyana cewa
7: da ke cika mu iyaye mai ƴan boko ne, so sun saba da wannan rijistar haihuwa, ana ba su shawara cewar ya kamata a yi rijistar haihuwar nan domin nan gaba za ta zo ta zama abu mai amfani sosai, yadda ba za a iya yin komai ba sai da ita. Wata mata gwamna ce, wata ba a ƙasar nan ma ta zauna ba gaba ɗaya, so ka zo sai yaro ya yi girma sannan kuma a zo a ce mishi ai ba zai fita waje ba ko ba zai samu wani abu ba, saboda rijistar haihuwar nan yaro zai ji baƙin ciki sosai a ranshi.
6: A nasu ɓangaren Umara Barka, jami'in da ke gudanar da aikin rijista a ƙaramar hukumar Kabo, ya bayyana wasu ƙalubale da suke fuskanta wajen aiwatar da
8: wuraren da wayannan mutanen suke suna da nisa kwarai da gaske. Yaran da suke wannan aiki suna da matsalan abin hawa, tunda ba wai an ba su abin hawa ne da za su hau su je wayannan wurare domin su gudanar da aikin su, suna amfani ne da iya abin da suke da su. Sa'annan kuma akwai challenges ita na network ita kanta a wayansu wurare, idan network din bai zama da availability ba, aikin bai yiwuwa akan lokacin da ya kamata su yi shi.
6: Asiya Tukur Idris, jami'ar hukumar kididdiga, ta ce
9: kowa zai iya zuwa ya mutar yaran shi takarda haihuwa daga shekara ranan haihuwa
7: zuwa shekara 17 ko ina ka je kowane local government ba apart from Tsanyawa to za a samu wannan takardai
6: masana dai na kira ga iyaye da su tabbatar da sun yi ƴaƴan su rajista haihuwa domin kai makomar su a nan gaba
4: RFI
5: to madalla an gaishe da Aisha Jibril Ahmad da rahoton nan yanzu sai zan tawarta da Hajiya Umaima Ahmad uwar gida daga jihar Kano da matsalar ta shafa
9: eh gaskiya register tana da muhimmanci ta haihuwa saboda ganin gaskiya mu da abin da muka dauka bata da muhimmanci saboda ganin mu ba ai mana ba shi yasa ba mu mai da hankali mun wa ƴaƴan mu ba sai gashi yanzu da muke ganin muhimmancin ta ƴaƴan namu gashi saboda rashin takardar haihuwa duk gashi abubuwa suna dakatawa kin san in ka dauko abu tun daga farko kaga an bashi muhimmanci sai kai ma ka bashi muhimmanci to sai ka tashi kai ka gani ba ai ma ba saboda ba ai maka ba sai kai ma kake ganin wannan abu ba muhimmanci ne da shi ba sai ka fi mai da hankali akan abin da yafi muhimmanci
6: to yanzu yaran ki nawa misali
9: ƴaƴa na tara
6: cikin su ba wanda kika wa register yi
9: cikin su ba wanda na yi wa ai na faɗa
6: duka sun yi karatun boko yanzu
9: su manya gaskiya ba wani karatu ne na azo a gani ba to sai ƴan kannan nasu da suka taso su ne kuma akan ta sai na dada ganin muhimmancin rashin wannan takarda sai nake ganin to ashe mun yi babban kuskure da bamu nemi takarda ba tun da wuri
6: to me ya faru yasa kika ji cewa me yasa dama kun yi
9: kin ga akwai yaro na ma da yazo za a biya mishi makaranta zai tafi aka zo cikin dare aka ta takardu rashin wannan takardar bai samu ba sai da na sanin rashin yin ta muke kin ga yarinya ta za ta tafi jami'a to ita da za ta tafi jami'an nan saboda ba mu yi takardun nan ba sai da aka biya kuɗi kin ga da mun yi ai ba za a yi haka ba sannan ga dan uwanta shi ma zai tafi umara shi ma sai da muka biya kuɗi kana ta tafi kin ga ni da Allah ya sa mun ga muhimmancin ta tun farko mun tanade ta muna da ita kin ga duk ba za mu yi sakaci da wannan ba saboda haka ina kira da iyaye da babban murya ina dada ba su ƙwarin gwiwa idan suka haihu a asibiti su dinga jinkirta ne wa ƴaƴayensu takardun haihuwa idan kuma a gida suka haihu to in suka haihu suka huta suka kwana gari yawa suka samu ƙarfi su dauki ƴaƴayensu su je asibiti ayi musu takardun haihuwa saboda rashin wayannan takardun muna kallon damammaki da yawa ƴaƴan mu tana wucewa in ku kana da ita ka huta ka zo kana ƴan murya
10: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
11: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
10: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
11: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
10: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
12: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara
11: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
5: tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Alhaji Balaraba Kabir babban darakta daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
13: nan yaran da ba a register a Kano ba wanda suna nan jinkim ta yawa wanda ba a san ma ƴaƴan waye waɗannan ba a ina suke yaya suke suna da registration nanin ba su da registration nanin duk ba mu sani ba to sune muke son su na cewa kowa ya mallaki certificate na haihuwa an san aina
6: ne saukarar zai so ya ji muhimmancin shi kansa wannan register haihuwa
13: muhimmancin ta yana da yawa kar ka ga waye jariri tun yana karami kamar register da ake yi na contributory health scheme din nan da ake yi dole ne sai da register haihu domin yaro su samu a ba su kiwon lafiya sannan duk inda ka je asibiti sai an nemi a san wannan yaron yaushe aka haife shi domin a san adadin watannin haihuwarsa da shekarunsa da sauransu zai shiga makaranta sai da takardar haihuwa idan zai je neman aiki sai da takardar haihuwa gwamnati ta taimaka masa irin wannan grant da ake bayarwa a ce za a je kasar waje karatu ko a nemi visa ko a nemi passport ko a nemi shaida ta wani abu muhimmi musamman medical certificate sai da takardar haihuwa abubuwa da yawa suna nan attached to wannan takardar haihuwa da muhimmanci
6: to kwanakin baya kun girgir wani registan haihuwa ta hanyar da'ura ta zamani kuma bincike ya nuna cewa har yanzu dai ana tafi akan tsohon tsari
13: ne wato har yanzu National Population Commission bata tsaida yin register yadda ake ta gargajiya kan takarda ba domin muna son ƴaƴanmu a ko ina suke su sami dama su samu wannan takardun kuma da ita takardar ta zamani ta na'ura da muke yi da wanda ake yi waccan ta gargajiya matsayin su ɗaya ne kuma ana yadda da ita a duk inda ka je a cikin Najeriya da wajen
6: Najeriya ne takardar ya hukai automatically ya hukan wanda zai je ya duba wayarsa
13: duk wanda ya register ta manual muna da record din sa muna da wata register da muke ce mata form B3 da muke ajiye bayanan sa da bayanai na shekara sama da 30 ma a aje dan haka wannan bayani yana nan a tsohon tsari sannan wannan kuma da aka yi shi na sabon na'ura kai tsaye bayanan wannan yaro da na iyayensa za su hau kan na'uran mu da muke kira NPC dashboard da ya zauna duk shekarar da aka yi za a je kawai a dauko wannan bayanan
6: ne a gaba ko da ba ai masa na register ba lokacin aka bashi takarda automatically da ya hau wannan tsari
13: na zamani wannan akan na'ura ta zamani zai hau
5: tattaunawar Aisha Jibril Ahmad da Alhaji Balarabe Kabir babban director daga hukumar kidaya ta kasa dake jihar Kano Najeriya
4: kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aika da sakon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar alamar ƙari 234-0888-99-99-99-99
5: gare ku masu saurare shin kun mallaki wannan takarda ta shaidar haihuwa menene ra'ayinku dangane da muhimmancin mallakar wannan takarda waɗanne kalubale kuke fuskanta sakamakon rashin mallakar wannan takarda sai mun ji daga gare ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Kano Aisha Jibril Ahmad Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa Bissalamu huta lafiya.
3: To ga da Zainab Ibrahim a shirin rayuwa ta.
14: RFI.
3: Kene yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
15: Mai sauraron sashin Hausa na gidan Radio France International RFI Assalamu alaikum. Kabiru Muhammad Danboci ke muku lale marhabin ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare. Yau shirin zai ba ku damar tofa albarkacin bakinku ne kan shirin gwamnatin jamhuriyar Nijar da ta bayar da umarnin garkame masallatai da zaran an kammala sallolin farilla tare da tabbatar da cewa an hana jama'a kwana a wuraren ibada ciki har da makarantun Islamiya. Tuni ministan cikin gida ya sanar da gwamnoni, shugabannin kananan hukumomi da sarakunan gargajiya matakin a hukunce saboda dalilai na tsaro. Wannan shine maudu'in da aka bayo mai sauraro damar tofa albarkacin bakinsa a shirin namu na yau. Ga kaɗan daga cikin jerin sakonnin da muka samu a shafinmu na Facebook, inda za mu fara da wannan sako daga Haruna Bawa Hassan daga gidan Runji jihar Maradi. Muna goyon bayan wannan mataki ganin yadda ƙasarmu ke cikin barazanar tsaro kuma mahukunta sun gano 'yan ta'adda na fakewa a waɗannan wurare don samun damar kitsa ayyukansu. Allah muke roƙo da ya tsare mana ƙasarmu Nijar. Amin. Yusuf Haruna Kariya Nijar. Umarnin da gwamnatin mulkin sojin ƙasarmu jamhuriyar Nijar ta bayar na rufe masallatai a yayin da aka kammala sallolin farilla ya yi daidai. Masu iya magana suka ce abinda babba ya gano daga zaune yaro ko ya hau da nan dutse ba zai hango ba. Muna kira ga al'umma da su ba da haɗin kai tare da tabbatar da cewa an bi umarnin magabatanmu. Daga ƙarshe Allah Ubangiji ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu. Garba Idi Wise da Magaram daga birnin tarayyar Najeriya Abuja. Gaskiya muna goyon bayan wannan mataki saboda kare lafiyar al'ummarmu. Sanusi Badatai da Magara. To ganin cewa ba gaba gadi kawai aka ɗauki wannan mataki ba. A matsayina na ɗan ƙasa wallahi ni dai na goyi bayansa 100%. Domin a addini ma an ba mu damar ɗaukan matakan da za su ba mu kariya daga wata barazana da ke ƙoƙarin cin mana. Don haka kafatanin 'yan Nijar, ina fata za mu dunƙule waje guda. Mu ceto ƙasarmu ta Nijar wanda ita kaɗai muka mallaka daga durƙushewa. Ya Allah ka ba mu nasara. Iliya Usaini Usman Journalist Patterson daga jihar Yobe a Rafaya Hausa ku faɗa wa gwamnatin jamhuriyar Nijar a gaskiya kan wannan batu. Ba garƙame masallatai ba ne mafita ta sake sabon lale domin su 'yan ta'adda masu ɗaukar rai ba su da wata alaƙa da musulunci. Umar Ari Badei Abadan daga jihar Difa a jamhuriyar Nijar. Ta mallan da ya bata wuce amin, mu dai fatan mu addu'ar mu a koda yaushe ita ce Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya. Hafsan Ilyasu Yakubu daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Bayar da umarnin garkame masallate da zaran an kammala sallolin farilla da gwamnatin kasar jamhuriyar Nijar ta yi don magance matsalolin rashin tsaro da ke addabar yankin Sahel, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan kulliya ta biya kudin sabulu har da soso, ku tashi lafiya. Rafi Hausa, mun gode. Nabima Abdullahi tsohuwar mada, hakan yayi daidai ganin cewa mutanen Najeriya sun maida Nijar mafaka a gare su. Da fatan Allah ya ba mu zaman lafiya mai dorewa, Najeriya da Nijar duniya baki daya. Masu sauraro kada shafa, ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai a shafin mu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Sai wannan sakon haɗin gwiwa daga Haidar Sani da Usman Musa Daudawa da Yazid Shu'aibu da Nazifi Yahaya. A samu wurin kwana a koma ko a kama hayar gida, idan ba haka ba wallahi sai an kama ko an kai ku gidan kaso. Bari mu karkare sakonnin da wannan sako daga hannun Rabiu Nuhu na Buka. Daga karamar hukumar Bakori jihar Katsina tarayyar Najeriya, garkama masallace da zaran an kammala sallolin farilla domin ganin an hana jama'a kwana a cikin masallace tare da makarantun Islamiyya. Wannan siyasa ce kawai, domin masallatai da makarantun Islamiyya ba wuraren saukar baki bane. Daga ƙarshe muna addu'ar Allah ya zaba mana shugabanni na gari masu gaskiya da adalci. Masu sauraro, tare da fatan kun ji dadin kasancewa tare da mu, domin kuwa anan za mu ja labulan shirin namu na yau a madadin daukacin abokan aiki na sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, musamman injiniyan mu ne Mustapha Adebisi da ya tabbatar da tsabtace wannan shiri. Ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar nake fata za a tare mu a shiri na gaba.
14: To gabaki din shirin kenan a wannan dare, sai dai kafin mu sallama bari mu je ga tashin muhimman kanun su. Kun ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abin da ake shirin aikatawa. UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da wani gagarumin shiri na mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan. Babban kwamandan sojin Amurka ya ce sun gama shirye-shirye kuma umarni kawai suke jira domin afkawa Iran da yaƙi. A madadin dukkanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International, Bashir Ibrahim Idris shine ya haɗa shirin a wannan dare. Mustapha Adebisi shine injiniyan mu. Karibullahi Abdulhamid na madobi nake fatan za mu kwana lafiya.

0: karfe 9 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8 agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Karibullah Abdulhamid na Madobi.
0: To masu sauraro barkanmu da wannan dare ga kanin labaran duniya. A cikin labaran za ku ji cewa biyu daga cikin fararen hula da ake zargi da yunkurin juyin mulki a Najeriya sun tabbatar da cewa suna da masaniya kan abin da ake shirin aikatawa. UNICEF da wasu kungiyoyi sun kaddamar da gagarumin shirin mayar da yara kusan 330 makaranta a Sudan. Babban kwamandan sojin Amurka ya ce umarni kawai suke jira domin sake afkawa Iran da yaki. To ga labaran BDB. Biyu daga cikin fararen hula shida da ake zargi da yunkurin juyin mulki ga shugaban Najeriya Bola Tinubu sun amince da cewa lalle suna da masaniya kan lamarin. A cikin wani faifan bidiyo da aka nuna gaban babbar kotun tarayya da ke Abuja a jiya Litinin, mutanen biyu suka tabbatar da haka. Gwamnatin Najeriya ta ce 'yan ƙasarta da suka nuna sha'awar a mai da su gida daga Afirka ta Kudu sakamakon matsalar kyamar baki su ne za su ɗauki nauyin kashe kuɗi da za su dawo ba gwamnati ba. Mai magana